0: Siapa ire tlama go ha XK FM ke mbambara ga go keketeng yo ka ga di Maritz Berego bori e shwere materam. Madlanga komisi he ke ite ta hen o a Falkena di a Godfrey Lebeyam a Khomkuiji a kharati amango shesa kusi ni a ina muteto jiti kwa ha go tlewehebe go kaine we hi a 541 kg di a Falkena unga o ipotspelt Shepstone ki KwaZulu Natal ki ngo imajawe ta ding kwa imqangcwa jaro ibeta qo karatim komisi e komati sino ngo sesa kuji shuri karaitam jina discipline go jihi ta mi ji a le beya a go ji a ngo hiyai be na qwa hebe ta ko a ki ngo sesa ku ki shuri na go ji a jao ka hebe le beya a go den ku go komisi si ka si e gwe ngo a mahabana ga tsogo ji teng a e go kim Komisare se se si balwe le beyam a te ko to karatim. Tlai he ngim choku him kinipa oma te umboronga se sa kun an kwen polisa o ki feroz kan ta konu tam am kwe ewe kai twa hin kwe a ng esika kemten pa kasi di hofo osrandik eiki ke inja kunwa gwe no a doketi a kwa utamahano shurika e gwe ma. Kan tahono o a Gauteng si o Falcon au na di a Ibrahim Kodwa Kadwa tahono business koma Tariq Downs se ko ewo go imboronga tshorina seri a o di a na ko muteto kwen kinguri di a no muteto si ni khoma o ka shaone a go ipomgwa di a e ko oro hitam o ko e ko ngwate to lesson 21 ka o ar tambo fry ka parem ki go si go e hintsam jika gauti a 62 desin rand di seri sai si di am Dri kokwanse na khoi 20 days na rande ke hema ta khoi kha ke tinya ku ngwa yete no kwa khoi da kan hofo ke sitie go beta a maspatra ka u wa khoi tinkim u ka tsi ka madlanga komisi ke ke a mateta te di ta maganu tshwenye di a ma a 20 September ka khu ko a ka sita Veskap mukunda se di tsewo fo Kapstad se di an e se ka kwa ka e koma gwe go tamsin article 89 committee si ait irehi e khawana ga tsare ka ko moiti kwa ka hema ni tamsi ki shwe se na tsinu se sa ko we hi go tsuguji a president Cyril Ramaphosa ku icha out a ding ni shere tsa se ne am plasi pala pala ku ikima December 2020 ka tsu ai kuna a tamme e ke inja ku ngwe ta corona hi ntona ta khunu opposition party ji ngo khoma di muteto te ma go foka amborunga e uwa kwa hima ga mko i si ki me ngi kuri ki khoma di muteto te ma di hofo a parliament e khona o tle he ngo a tamme twa e be di go he an hi ya ye corona ko o muteto an hi ya ta mi ko a go tsheri na go hi ta ko manda hi sino parliament e no committee a tsai tsai dinu se sa ko mo president dem an amborunga ka e guri tam Ramaphosa ngata go nwa ka a tse ho for vesca pusede ke hiya eng go atam e ke re ka go gabana ga sesha e ko mo itam ntla he dream e die ga go se ko freda ga gerita ho funa a karatim Boris o gerwem direkteur a ho to dingu e paro go a department e ng go mo o ka a go ene chauni ka go go ji na ngu e ane go je mo go a Robert Make nga de sine ngut an khom kara disela di paro su se na khati ho he ngo mo di khano resland di khasi a go rutung ka go go ji a ngo se go go kere khati ki khana go ka di tam ngo se ke tsan tseu ni sa ga disela a go rutung ka go a mo tsung ji ka yuli ka se go mo teto ka kara go hi ngo khana o mo se ke ngo ngui a khana tsewa inwe tsung si Ukraine si se go ha ki go koro iete kim disela di paro a 2 rand 3 nentakinyam na 3 rand 14 sende ka susenata no petrol a 1 rand 34 sende per liter susenata make nga de sinu a ka unji ka tung ka hoshi koro ihe ta hono nda mhor musikom go sien jange ka koma a kwana eka olie di paro a se kumwa gitamanu tsu sa susena khatitam Sheba iri bori ada teki ya akhiri yengwe Habana ha tu bori he te XK FMB keke gu tam ak iri ek ama huyum
1: Kim cha wala ke chikde ya wale ngke Sorry kim cha wala ke chikde ya wale ngke Sibiri ke XK FM Tawle magiyang ambugin gya wa XK FM Ayu tangi atang kamika gen ngam yamin air verten moyong maklanga komisi kang heyi acik de gya kam kam ko so akka ko yakang ki gya wa fal kan agan kunan ko fri di beyan kang he sing agya kam kam ko so wa kalma ngang ki vita yatik de gen ko awan se gya kam so wa kadru gi ga panga ngwa ge tsagan cik de gen ko kun se vi koman aga chong ka sik de gi chu wa nang ngwa ki ngam kang he cik de gya wa ko kain aga ga kang he gya wa 541 kilogram kang higi KwaZulu Natal akuna ke Port Shepstone ay gani kuna sing tege chuki wana ngawayan. Komisi agi ya kamsun u firslaka ya ng kang he onur suku yite ni gya ung ak kama kuy ngawaga ng mugu gien kamsun u libaya ya viko man aga chong gani kunan. Libaya kan sing agi ya kalatua kalatum ga diwik de gien hwa ng komisi ng aga ng ke tisa na tisa ng sing tege chwa ung ang ngawaga ng ke gani kuna kwa ng. Komisaris yang higya wa sisi boloi kawit temani acik de gidan ho kuya gani kuno kwan kili beyan. Ula kan sing agya kam sung wa firoskan yang sing gye chuku kavi koman gani kuna ngawge chik chwa cha yi ng he yi de gye chuku panga kain kula kalak kam yi de gya ng kompos ton aya kunan kiya hofu gang kan sing agya gya ng uosaran ay kuna tini gya kam kam ago sung u kanu ki ula ya ng ay gani kunan. Akakaw yang hechik de gyawa khawtin ay gani kunan Ibrahim Kwada ngawa ki besake di kawan chik de gyawa tarik daunis kang hi sing agya kham sung wa yi ki ula ya ng hi gi chuki panga gya uwa cha ngawa vetan ang hong awa kama kwe ngawa ki chikang gi ng kadeng kang gya uwa ngom agak de giga chogu yite nik de gira chuin awa veta ya n. Ule ya ng sing giyak kamsung wa kaw yang kaya ture sin inan tuindak ay gani kuna kang de gira ngu kunisa sing de gira chuki wana chikan ki awar tambo ay dila kambu kunan kang he khawti yang ya malic ng chik de gira kuwan tuin sistak de sin randi ay malic ng say siyan. Chik kwa kaw yi ng kang sing a chik de gira chuki hana uwa yi ki malic ng kang giyak uwa tuindak de sin randi ay malic ng say siyan yik de gie chuh hana hong tau shi agi kan deyan aya kunan. Kan ka hing khalima ng sing gya kam kam ago sung uang ula ya ng aya kunan. Kan hiyak de gie ng hongir ng sui telin ay gani kuna kwa de gie gie ng hofu ay kunan. Nakam kan hiyak tenik de gie ng maklanga komisi ng ay gana sing gie chuk komisala ng o sobesan. Kan sing ag de gie kong a sobesa gan ke akhen tuinda ke September ng hayi dibirak de gie ng hofu ay gana. Viskapu ayi hofu ke kapstading a kuna kalektum gang de giang wa kama ko sa ufers la khan chik de giaw article nekhin tak tak panil ayawa fers la khan sing agya kam kama ko un anga wa gang ka giya kale u president serer mo poza ke gani kuna kwa ki tsa gang de giang ko kuna sa ya plasi ya giya wa pala pala ay kunan December ke tiber sin 2020 dak ay gani kuna ka sing giya kam sing wa changu ay ngau yang hechik de giang ko kuna sa fers la kha sing agya giya chuk kam sing u kang he opposition party ayi tia tia ngawit tamnik de gechu khamsu oge chikan ki hofu tek tek yin ki gega su u thula aya ngai ngan khau yang a chonung kim no yang kya mai kang hitnik de gege hofu ayi gani kuna kang he parliament chik de gechu ko kuya kin ama khu yin aga chonung ge first la kha yang aya gani kunan kang he committee ng sidene gya kham kham ko isung un angwa vi ko man aga gani kunan statu gya kha kham ko yang presiden ki go ki mulai ang hechik de gem ko kunisan rampozang kalman ngan tisan ngan ngosi achik de gidan ung ves kapun ai hofu gani kuna ka sitene gya khamsung wa article yang aya kunan ke sma ge de chwa khamsung wa yakin ulan ya ang aya chong mulai ang sing agya khamsung de kam aya ko chong ga ti ki fredan agani kuna sitene gya un akam ko ngosu besan tang ai fasin akak okka yang ki giga kham kham ko so cha aka place wa ki department ki giga so ok adang aka chi Robert Mike kang hi achik de gen ho ku yang khalma nga ta ki place wa kan chik de gya wa diesel aka gan kan sing agya sing wa reslan ek gani kuna ko ahi ka de gen ho ka kaman kan sten gya kham kham ko sin bolin nga aka chong nga si gya ng ya ta ki ka chik de gira thoi chau kama kwen kang he sing agi ge singa ngu yang kya yuli aya gani kuna mugu giga kumisala ngawa chigang aga gani kunan ki kuang he sing de ge chawana chan aga sorry kwa sing de ge chawana chan qhale manqinqisi ngakuya qhamisenta ke tika enciki nqo Ukraine ayikudani khunan olting ngakho kancike thwanqa lokuxhama khweni Playshock angiya wa diesel ngakaga cikcigi da cuke tuyan tuiran dri en nintak sende ki gani kuna kwa n ka ang hika teni cikcigi ki cawa dri ran 14 sende ka ang hika gie thwa ki cawa klama kwa diesel ngakani kuna petrol khawit tamni cikcigi ta ki cawa yen ran 4 en diar tak sen per liter ka ang hisa ngia khamsung ua cahang ngakani kuna Yak tungkuin aga gani kuna ka ahia gya ngung ya wa cigang aga ngawsi cik de gya wa kum yang gya ngung hormus aya gani kunan ku ahim kalaman ngung ti aga ngaw de gya he kundisa. Wam cang humi ng hiya siwiri ayi fasi de gam cawala diwi cik de gya wan akhiri kham cadira gya sam cang humi ke SKFM.

0: Ke ntsebola ke tsigi ya wali nke akhere ke SK FM tolo magiya ambo ke ba SK FM ebe tang ya tang tsamika ke ngam ya min are vertin moyon maklanga komisi kang hei a tsigi tswa khamsa u tsaka go ya kang ke ya o falka a yuran go tri le beyan kang se a ya khamsa u a khale mangala ke feta tsigi ke ngwe a khama koin kang ke ya wa kotru gi ga panga kin ngam ka sing gi chu wana ngo gi wa ko kain ke gani khuno ko ang kai ka mali chin ngi chi sorry ka chi gi dia 541 kg a kan ngam ka hi gani khuno chi gi wa port substone a khuno ki kozul natal sing gi chu ki kwa gi ya komisi agyang ya de khale manga gi ya un a khama ngo onur su gi ga ngam ko gi wa sing u la ya ya gani khuno libeya ka hi kala kam singiya kala to divig digi komisi ay gani kuna singigi un anga kulang a chusu bisa komisaris sisi baloy at digi a okuya libeya ki gani kuna kwang ka singigi twa kam kam go sun wan kulaya kamsin ngawshi ki ka gagan ki ka hi kala kam singigi un kap statin ay kuna gya sun wa plisan ay vikoma panga kwang digi a wan kapten simani ya yang he veki yak tang ki a chong ting han aga chong yak de game ko kyan nice na aya khunan 5 ta kan aga ko spani hin kan sing agya kham sing wa nice na a gan go sing ge chuke ko kya yi he de game un hete ni gya sing wa a nc a li de a ko yi ng he veki yak tang ki a chong sing te ni ge chuke thak ko aga ni khuna kwa kang hisgya khamsu warati ayliet kichik dikke burger mister yak dang ki gya wan obri changwan yvcc dikke chuk kawa gani kuno kwa la kaw kaw yi ng halama ng singya ng yati orek dikya ng hofu ek dang kang gya wa changwan ng qian kang hi chik dikke chuk pangan san park agya ng yak kaw aya chong kang hi chik dikya wan floli ay chu kama ki gani kuna gya wa kap se face cup aya kunan kang hisin agi thwa kam kam go sun wa go aga gani chi kwa he gya wa face kes aga gani kuna ki thon ay kum salasi kang he ka chi gi to tru mung ge kama gani kuna kwa kam sun aga ngau chi sigyan mun ya ta ki chi thwa yi ng gi ga kama ngol ngui ka chi gi a sika magdi ang ngoling ng aga gani kuna ki twin diar tak di sindi ng halaman ng kang ki khabit ang akunan ki ngui ang kia a khistis ay chong ngay yitig di gita chuki besug di gani kuna kwa ng maku gin kamsin kaw yak dan ki kansin agi ya kamsin te ki yidrin twin tak di sindi ki wala ya chichi ya ng yitinig di gita chuki di ya gani kuna kwa ng kasi gya kamsin uan yikonda ka ang hitig di gita ngalo kamikwa kaw yang ay gani kuna ata kaw yang hitig di gya wa veskis national park ay gani kunan tarin adams kang ya khwit tamani giya khamsu wa thau yang a chong ki mu yang kya yuli ay gani kuna ka he froli ng chig gi thoki kam ma khama ku ya gani kuna kwa tam ay fasin olun ay tumina ka ngi giya wa no pol ay kuna giya ngun ya de khale mang kang sing atini giya kham khama ku tu chig thoyin chig gi chuki nga ki thisi kai si gya kham so ve ki ya ga yin kin a chong ki gu aga kholi ngau kang hichig gi ngu ke kholya ngole kang aga khunan kum ya ang kan sing agya kham su wa himalayan ay khabit gani kuna ko ahi ka gi thoy ngalo khama ko en ka hin ngum gi chuki khobu da wa go hega ge thog ek kan khama ko ki kholi ti khwa ai desin 5 tag kan sing agya kham sing ti ti ge da chuk ka wa ti kan aga chon kan he fir desin din khale man nga steni ge ton ni wanan te bit aya khuna ke china ai ngol ngon ti mina ka ge ngon ya ta ke ti khwa ai 16 in ti ge chuk ka min ngol ti ge ta ke ka ka he 505 tag seteni gi choni ni wanan yinki gi gang wa khame ko tichi khwa ka gi ga chu kho sa khale ma ngang ka ag gi dan un ta wo a ko le sang kang he teni gi yang wa khame ko tu wa chi khwa ke gani khuna kwa tuwe desin sorry tuwe desin nir en 70 ai chi khwa ka sing ag ya kham sun wa krastasi ai gani khuna sing gi da chu ge nga ti kang ga chon ka he sis honor tim khale ma ngang ga seteni gi choni ni wanan für in nach den nasi ich gani kuna gya vars ki tage tika antik de gira tron galo kham ko kan sin agya kham sin u agani kuna kwa muku gi hin kham hin sin u khabita akuna de ge tu ko sa u agbo ngab ge ti gi hin kan he gi seteni gya ti sa ko sa ngawa wam chang hum yi ya akhiri ifasi de gam chawla diwiti de gya wa tiniri kham te dire gya sam chang hum ge iska fm
1: Ach iriet amako 5 minute jinge hwa xka fm ki bori eswerama tera marats berahum madlanga komisi hek ate hin o afalke tsang kwendi a godfrey le beyam a khom ku ije kha oroti go shesha kushi ki shuri nae go jingo am hi tamij a amahinya nae a mborunga sinci kokaine dwelemshi 541 kilogram kwe falke na u nga o epo chipston ki kwazunatal ki go chance nae kim Komisi he komati sinu ti ya sesa kujiki go discipline kwa kia makuji go teta mi hiji a lebe ya ahoji kwa hebe tama. Lebe ya kwa ahwe teng kuwa kosia ku komisi iki nukuhuji a matwena te ku teng kwa iwima. Komisari se sesi baloi lebe ya mamburu nga karati ima jawache ya karakunka ya naitama. Nga ka jau he tahonu blome nga hoho hen ikwama ya kakapsta tikite gwe Polisi amcha tima Captain Zamani Mzaiya nge tivye kesiki kako teti ka amburunga kwekose neishi na kim. Fifta kakuri koma teti Spanish neishi na kacharo iti hen go 3 ANC kwena kwa kuvyeke o waha tam di mburunga kikau kwiti kim. Naki oti kansela a na kai burgermister se te kwe obri chengwam. 3 mburunga kwekwa gu hofo kai kite hwa ti o si chengwam meko kai titwam. San park ang kuna nga tinse kuri na kuri blome se shunen kap se veske se kinu kuri siwe e ya kanya mati tamahanu ngo darakwen di ngle konja tukekereji a tekoro tibe tam. San park ang kuna nga di kwano tiwen der tak deisen de dikwe a anja oe o hoste simki darana ti mongo kaino dirin tonak deisen de na a tam si kahangye hikuri sikim. Mandak o ma veske se national park siuma Shalin Adams nga de sino blame ji o mo se shun heng kuri ki yulim kakanya mati nuk anti ya ang a jiki se ko hambre kwa titam. Buri shiu khiriwem. Manda atin kwena Nepal ki nga de sino yama ko gya asen a hambre kwa te kun kwena kwenye kawe guta nan deisen da kasi kwen gwana o cha jiretik e khati na kwesha a na kopo kwa te ko ngye tivi ki kwiri na timborongai kim. Ni esa boronga Himalaya aninja ngo ngwaji khoma ki tsu kho ji kwarati ka hisena tim decent 5 ta hadi kwe a o hadi tang tse shi kan kwe kwe ha no fir decent di kwe a gwana we bere khatim di bedi ki china shi rumende na nga 16 di kwe o ti ta no 550 ta na gwana charger tik e khati no khao jao je hiya tina gwana o kha the what ngo shi o sangin kwe na ye ji o ka Krastasi jiuji ka arati na a se kungwa kopo to guruna iya kwa tinam. 279 taka dikwe a krastasi jiki kaa ku akwe ti ta makano seisho na tina gwa nao kaa wosin bere khatim. For ina kwa nasi jiji a kaati sinu kaa jao je kung kaati nkwe na akoro kaati ngo anja o si tkan tkew nisa ha kwe na a tkew onja o je ye tkwe ti a sa tkan kwa ti a Na choshen onja ojise ko jehoro hati kwa na ka ngo tia di juanga atama ake shuri ya gudam. Akhiri bori shi ukhiri ukhaya ahe, khabana khatu bori ete keke gudam tin irek ama huyomu.

Ya me sama so nga ke ke tang ke mke wola ma e masika ma ya msere ke masisa katro ta ngalo kama kwea a platform tena e ofu ngolo ngu usisi ka waga kama switeli ngu ye a go ge a kama sisa ge go nga amge ta aktua nga kala tu umti wola ma ama sisa a gya ngu ngu ngu ngu ya switeli gretu ngu mke he atin kawa se gu da wake gum gikam ngu ngu ngu switeli gretu ka da wake ngu ngu atin a kwea gloke a ka hololo ma a kole a kasin Kawa ke vixi hing mama nga ani mama nga out ita sweet ita ya wana ngumke ya tsenga kwa saya wati ke mwa ka kong wakwe ke mkoko ma ke wulang kuma ehe ma sika ma kaya mko prukhara me kya tsonga to mko mko ma msika ma kaya to mko mko ma mkong ya kwe ke tiwisi ka kala tuwaka

0: Ya me samo sung ngange ge kang ge mke wolang ma e ma si ka ma kaya mkoko ma msira ke nihe ngam tek kama 720 ke konke rado ex ka efe ma sa kre ti simu e angwa e ke kulu maka kaka e tike toto chuke yo ya chikwa ma sa ka sivi andre ya ti simu ke hakwa ngwa mkawa chinga ngay na ma sa kre ka ke wolang ma e.
1: Aswe wete chikba ta jigun a kango jika ya gishin a tili mashin gishin ya deshin kuka gomi gakwa ta gomi kao chawa chawa ta chigde kui manu tam gawa kura chigda kwan si teke a naudi kaya chika nga gawa aman hee te kuri mama kaya aminu teke kaya ngaya gawa shatuna taka hen ngaya gawa ne mashi turi kita chigde kalu auto ka nga kharu ke kaya o nga ko de chi tangu se se kula ta chi ga tangu gui ka na sha tangu nga ya ka to na ya ya ka to ko da ko de tan de chang chang pe ka o ni ka ko to ne ka u de sha ko i chu ko a pita chi ga ka u de ke ma shi ka ka o ka tang ga ta ngai chi ga ngai mu tamahe futama utakula. Utigish katutawachi kwamka dini. Natchil kuku. Shinati, gamkura shitashi. Ta ota pita tani chaucha utachigi. Koshi de game ka. Ka e. Kokoma ka du toa gate a joka u joka u joka. Tegane wate yaka joka u. da kule manje cha to amcha gaba chimbo cha dia kura ngu adambo ngaba da kobe deshin ga gam ton kha kunda ga ko ton de ga aw aw dam ka ka ka ka he jo ga nga ti ye ju cha to na me shi ta ju na shi ari ta shi da ko ta man gu nga ga ri gam bu ta ju cha da cho cho ga ga chi ka he a ga shin a cho cho ru da Atenga ako choto tala nunga wata kakwa nga wata tenwa da nga wa achi Ta agashi nga kwa kwanchuna achi Ta ngatika nga juta gome gome ukama kwa nga he juta shinga He mkumka kakunda kamda kama chita kachiga kwante He ta kurunga wogwa ye kema Icha mato shintiki kwa ji mato wa hindu wa ta hindu wa juta kenka wa O dinta juta nga juta ye tege aa Chika mga kunda nukula, chika mga kunda juu. Ay, noko ishi amdeta nge, chika kunda kura tacha. Buchao, mju shanta kura chunga njua pangisha ata. Juta chua tu, makuwa ta juu chua tu ta chua ii, juu chua tu. Kwa makuwa ii chua tu ta kehe juu ngatika. Di mato mga wata, aaa, juka chua tu mga wata, juka kaya wa ii ka. Nata, ngatika de gam kura teke kama ngamchi mkuya dia. Ah, kain ka ka divita ka de to ka he divia de ne digeshin ta no ka chin de ga u ta ga te kula man ga kan do no de ake wat yo du ka ka ke du ka ita ai ji ta ka ka ka ta du ka ka di ka ji de ja ka ju no de to ka ju ju ga na o go le ka ka a ka ge ma a ka ne ga ma ja ju ja a ka ka da ma go u ka ma ne wa ta ka ju in ga ya ndo ju tin ka Toka, itau, makua kwa ii. Taka kwa kunda aguda waka gomitu. Mchima kunda gomituwa. Ika itau maa. Kahe ika aniti kunda nime. Chwa nuka ke mchika nda kama shita kakwe tege. Chika maa. Kwa kishi. Kama kacha wacha wa ii. Mka kako. Kari utwa. Kama kwa shiko. Titi. Aa. Jukwa kunda waka. Shako ngode jukwa kunda wata. Juwa tu huyunga. Aa. Masha, dadi wigishi maugi ya kutitinga, umi mau diwigishi. Na kwa ya diwigishi ugi ya kumbungi. Ta nire kondi ya gagi kumi. Na kimi kula midiwe ta madungula ta iji. Chika na moto wa uta kai matoshi mpushi nda. Uta anugu mchua miki kumi nda. Chidulika akatepa kwenye mkashin. Kana mkashin chikwenye mane wataka kata kwekunda mta kaduni. Kake kakaduni ya kata matu kangu kaki. Gaudi kaka kong tanyo dunia ye gamba hinda gakwa chipanda kum kanda kata kunda nga chipanda kum ta we kaka kwa duni chipanda kum ta ki we anga ure a kunga ndua tama kwa shinke he zuko ke kaya kachi dewa na kaka nganyo shin kutu na teki mte u kore mba indwa iko ke gata ke a jungi shinka ngeshe muta ke mbani Gawa jambi ya teka ene kaju. Ata wachi panda kum kekata. Teka akamu dungani singkunda kata. Bagumi. Kama kwa chipanda kum singa kwa angkura kanya kwa juga kuri. Nika kuri. Atengku nikunda ini ta atengku kunda nati kuri kahe. Mchusa chibi asita kumu kakei. Kameba ma. Ama kameba. Mika kameba. Ta kameba kuri ma mtai. Tami makuwa mtonga nda kechi aa. Udi itake gade windu ama ama kane kunda naka. Tami ingwa naka machida wana aya. Kwa ikike juka kura chipanda kum akakura. Akatisha tili mtonga chumbika kechi aa. Di windu aa. Takima hita kama kechi ya kwa. Tami kankoka kui. Achipanda kum ure kamdinshin. Kau kum kamdinshin. Chipanda kum kamdinshin. Gaju kankushin kumtura taju kanga juke. Chakura tage kate chim dewo. Tage chai. Tala makaka nga ka kaushi makan kama kate ka manyang kuma. Kanyang kuma. Aangka ngudu nya tage asin tage kata. Nga tika asin ka kame baju kanyang tika ika ka kwa kwa ka kwa kwa kwa tage ntaye. Kaya nga iko kwa kwa jukin kuka kwa. Juga kagula juga ku hau. Taka ni ong kakumi wo. Aichau kakumi tamak kagula. Taka ini ka ichua uwa kudutia ke juhabe jung. Ake shaka tege singa tika. Jung aku juga. Tane dawe miwi ne shua tege juse kwa kwa kateriko. Tame ni kwa gumi dawa ka juja gumi gata. Tawa ka gege kam ja khadi u kwang shin yi matane le ko ya ti ka he di jam de jwa chi de ni ta ni ta ta ko ta ya kan ka ka ti sha de kam ham chi de a ko ya di ya de a a kam ham chi a gu da ya na chi a a we ma shin ga ta mu kha shi an kwa ko ta ka ma kong chin mu ka o mu ta mu kan di ta ta ko le man ga ma ka wa ke ma kha kwa ko ma ku wa ma ko le ma ka ka wa ti chi mu ko mu kha ni a chi chi de kam a ju ng do Tata gomu chuta uke wanakuri amawe wanakuri gama mbashi chiki yei gama mbashi chuka chia mumu hada yinge duwa duko wekanda gifu hita nikata mchaka mchakata mchaka mchakata shini yige shini nikake kudika wajamba tido chando waki chia kwa mka chipanda kum akadunia jucha ngum jucha kum ukui shinchike he jucha kwa kwa mbangum ta itama chaka mka jucha kwa Chakwa, tachi pangi kando wa gea kundua. Ane shanu dunia chipanda kumu. Kwa kama kwa chuchaka chipanda kumu dunia teki. Yo, chitimu. Kae mkakati mungu. Mkakati khamkama kwa hinka hindi. Mkakati kwa kia. Kubungi ta chipanda kumu tia juta juwa kawa chipanda. Chipanda kumu kadu ni chipanda kaka kumu wu. Ta nguwa hindi wa kurunga hindi wa chao. Chakwa nudu nini. Tahi ni atu dami, tahi ni tani ya hangula kakwa dishin ke kakwa nga, tahi tani ya nudu ni achi kichipanda kumka hu, ducha kashi, koni uta ducha kaa, tige sen kati koni uta kule, uta ducha nuka, chim de, nuka kuku ya chipanda kum, nkwa wenda ke wongkama chipanda he, kakala kama uinda, kwe nudu ni akama kwe kumbi chipanda kumta ka haka luluka, atka tingura tena wa haka. Egege makutu tak makukula mana chipanda kum kongwa dun kan tawatse shanke yo gandi icha we ta ke kaya ne tau ka shibu kanta tau ndanga ta ga kala ta ka hacha chotuna ne icha dun ore ai cha kan ku ka chipanda kum ne ke tau kum asha ngati gata ore ti du di shinganda shanka shakuma ka tsaguta san ani ta tamu ka ta ani ta he ke ta Chimata ka ke masha a he tuki kwe kwe he ke he Mchakwa yanda maha kwe kwe ka mchaka No, mkwa Ay, ta mchaka masha mato kone mchaka dikne kakwa Tiki kwa kwa Kwa kwa ta mchaka mkwa ta chitim Kanda nanti shati da kama Chukwe kunda kama shi mchu Kankuji kwe kakwa Kakwa ambara kwa tunate Shantani shi maka kwewe ki chupanda kumu agateki kai me ka jungu kha kha ma khu ni ka ka o kwa ka khande chi ding ku ma m ka chi phanda ku ma ke tsa ku go ba ende ke ku da tsa kha ma khu da tsala ka ka hu da go ba na nya ga ma te ke ke chi tsa ka mu ku ni du nya chi phanda ku wa khu ma chi tsa o ka ka tsala ka mu go ku na nya da ku ni ku ma ke tsa kha ma khu inda ke ka ma je ya a ya nda ya nda ya nda mu nga ndi sha Nyanti shata ngwita kama kita. Ah, kong dinganda uganda chungkata. Iko genye kura hu. Kukumdaka kawha din chungkuma. Adya ngwituna. Chikiki da ngwituna. Ha ako mokata shiti kitaim. Ha kawha din ngwituna. Ah, yiku kida, kida. Ku tini cha kawha dita. Kawha dika ndo. Kawha din ndo. Kida ngwita cha kawha din. Yata nyikuna mkhari ika. She did the cooker choke a cahotin, a cahotin, cooked me, had a car you want me, a cloggy, then no grammar, then cahotin that thing. Cahotin that thing, what a cahotin that thing. Itunatan kunda shinted that time, Tunatan kunda shikoan, getting the nungako. Itunatan kunda shinted the choa, kunda getting out my gounding and come under a ima. Ya oo and oo, it went to my head, did the duty to panda come make it up, come make it the god damn. Ya kana ngiga kare ta khodi andi to ku ga ya chau ga u ga ma kha ya du wa ye o ma da am o ma m chi ya ni kun da tsin ma dau de ta ni ore o me shi shin ta ye ta ni ku da ta ni na na na u ma ju ma ta ni ngau na u shin du a a du na wa ton da tu ka a a ka u m ka m ka ta ma ka ta ma ka chi phan da kum chi ga du ta ka ngau de de ri ngau ta ni ngin ju kha ta Anci, kau cinta tak bata nanti. Awas syukur ada ni cinta tak bu bu kau tu agak kanda yichat ataka yigeshin kha ungu ba deshin ta kha chuwa chimba gumi yingu ba deshin ta chito guba meke wa wa wa wa wa wa wa wa ye ka emu ke ka deve kunda chingama ka kuma mchi makwasha ama kwasha kwasha atachete mchi mata deve kunda chane guguda banyi wa kanyi guda banyi tete hani ando aguda banyi wa kanyi aguda daba wa kanyi kai kam kai kam daba Chitunga de Guda Waka, Chikanka Jugagashim, Gauti Kanga Korakunda, Drikushim, Jushin Inda, into a Kushin Chiganda Jugashim. Da Jutagashim called a tin tin tin tin tin tin tin Jugagashim, my dear government, Gavati Kanga. Hey, we could a government. I don't get a talk and look at him. Ah, Kita Tonga Chatan, I come with a woman. Oh, I don't cut out one on a man. She was my, I can come good at Guadishan. Kongo, kunda kumde juta ke Kongo yendo chwa wati harenga Kongo angeka gama. Da kwa juwa gama na chumi kande kwa jukadivita uwa chumi gantua. Kuri nang jukadivita uwa. Mchima yi kwa nga kunda, mchima yi kwa shinga kunda. Yi nga jukika. Da kawa yi kwa nga yike mjushin te yi kwa shinga chi kwa kawa. Kwa kula. Da kandu ashinga ta goba chua. Ha kinku kanteta goba chua. Asha nga yita Goba yinke ama. Amakua in the Shanghai, he disses and I go in the. Timmy, come on, go, I do question, quote, I tell you to do question, quote, woke and the percussion, junker in Kama junker. Yeah, take a gamma quang. Jadi begaga yungai, di kama kau, di ditutung, nasi kau di kura dahi, ngat ane, ekece, kau jum, kau jum, kau kau tanah kau kau, aku juga syawat dan dia juga gemcim, kau kau, kau ini tu asing kau jadi tinwa jambu yang itu mah kau pun dah, ane ke sing kau him, ke sing kau kau kau kau kau sing kau kau kau, ini sing kau kau kau kau, nci a kau ne wa. Me traman la mo tsona ga ntle kham ya me train o na shi ma washinta a nna nga tloida a tswa go mo kham tloida a nna a kha kham go kututa mati go tshi ta tshi go tshi to kwa khata ka je di de gam kula ne to kwa khata tshi tshi ga ke tshote ke tshote tsho kwale ma kwale me ke tshi tswa inge ka mo ta ju kwa tshwa kura go batla jo tshwa khatshi jo chango ta go ba tu kanju te jo ta cha indwa mko ta we we nati qum khitse go ba indwa ke ta go ba tu ka ka imanchi aka ntu ntu ka shi da ntu kula hit hi chi shi da hi chi shi ga shi ta ne po tu shi ju shi sha la ta tolu tolu tolu e ji to da chi de ha te ku chi kwata a chi de ha go chi kwata ne tra tra tra ne e go ba khande ukunda gam da tshwa tshi inga gam da tshwa tshi a tshwa teng ka mongwe ba tshi a sha a tshindwa ke wa go bana wo wo wo wo wo wo ka mama tshwane ba gome ka mama tshwane ka ya ka jwa tsa uri kuri kuri kuri twa go shin tshukanda ka uwa tikgani ka e ka e tshukha mo uwa ma ke e kwa shin tshukanda tshundo le nda go di tswa iwa itho tikwe tshu ikhang ikwe tsa tshushang tsa tsa wa kondata mati ingu bata e ngu bata dinda mtse tsa seng khautuna da ingu bata dinda kundwa tshwa khololo uwa khololo uwa da ka le khama le bungu kham kuna da tsa bona go bunda ke le bungu kham ke tinga je ka shobi ka moya ka shobi ka monga ya a tsa go nnya nda go kunda nge seng nge go go bata nge go bata seng yo hindu wa khang ba tsa bona da e ka e manje kunditswa champion jo tswa dingwe kwa teng mo ndo ate teno ke ke ngam xaxa go re tshe teng e tsha tshim ba ngume ka ene ka ka re kunde ngwe re tshe neng ka wa tshikwata tswa tula to mme o ta ke ta ima go ne wa ye ke ta ka tula ne go ha tshu ding go ba de tshe ka ngwe ta de ka nda tshwa ka ngwe nda de ka nda tshwa ka we ke ta i tswa go kwa me kwa a ne ne ne ne ene ne i go tswa ja i khan tshu ngwe to to fa ne ge se khandile tshi then go kwajara te tso kwate go ba di singa ntata de ga na tswa o te ngati si kham ka ta kham ka ta kham ka ta kham ka ta kham ka ta ka ni ding go ba na ta jam ke jambia na jo kona ka ya ka ti yi e jara te ndi tu chi ke go no ga ma chi kwata a am a ke ta ndi jo ke ta a khandile cha mu cha u tsha ke uwa a go mme u si si go ba di si ambara tu la ndu ya mam chi mkua ndata hii ngati mkua shumundi kamta usi mtiwe ngutu natari kuota kiki kiki gola taka nchuka kani ya kundua tabele ukama ya chukuna kama ya chukuna taka kuchi ya chikuwa tata chigeshin titi hee kande wa ngude then kakula taju kaka uwa kanda nchuka nini ya chika nini ya chita shakushini mpungushini makuwa uta nika chige hake mdiji ta ke he khata dewe ta dewe nei e makhane yawa dewe me makhane yawa na dewe me ne kami wi ta a a dewe ge si khonge ya kundo a khonge ya kundo a shaku no be khonge ya kundo a ta dewe me ka kho ji ping ka u shin khonda me shoku se makula kundo a na te sin ji kho ju nga ta e jo ka ge te ti ma kwa ma ke ngi kho chi ka kala ma ma twa mu shi me shi a chi ge chho te ke ka to shi i shoku se ndi ni i shoku se ndo a te ka ika ima ika gie kwa ika gie o edition ka gie ku na gie a chikwata nika ka na edition ka diwe ntin ka chigi kwa kwa ima ne akora shoku shi matsokula ika muka shoku shi gie kwa wa tika he ka shubi ka shunga ya tere mashi a go ba de shi a chunga ta to ka ke ka e ju de ge jo ntin kam kura mu ka ju ne a wa go ba de shi a tinta tama ke ke a go ke ka nunga ntin kam da ba anda wata tuka kacin banana jikwati banana jikwati daba na ya kama kun gora inda de ge kun da tuta kun da kacin nan ka o ta juka quite a long size look like a green woman and got detected the kino. Tick, clean, you question. Guys, it clean, because you wish it to walk, clean, come a quick. The gun, come, I cut down and ready to walk a question. Tick, clean, waiting, tinting, tinting, for a mail, clean, come, gura. Tick and da, tick, come to question. Ah, come, come a quick. Garning, aunt, I should machine, crutch one, unka, got it come again. Ah. I go, I work hango chicken to a kishin. Yank, unshin do at my joy. Kai, my chicken, no, Koyang, Eshika, Eshika, come and drop Tamako, and then I will go.

Ya me sa mo so nganke ke ka ke mke wola ta wola e mas e mtsuse sima ma wa kokoma nganka e ke ka tsonu ta a khata sa ya wola ma ke ya tsonu ta tete ma kokodi to silam.

0: 10 uur het Amagwa XK FM Kim Bori Esharama Tera Marits Berahum. Premier Limpopo Kwe Popi Ramatuba Zika Chinja Senji Hasi U Mukunda E Manda Korati Siki An Kagwim. Tam Mukunda A N C Kwe A Edi Maila Tahonu Pule Shaita Ngo Mukunda Si U Muteto Ngom Omberewa Ki Tahonu Eli R Si Ngahwe Gwim. Tam Kwe A N C Sika A N C S D Mukunda Kisere Manda Kwe Nutuma Kwenipa Mukunda Glaracoma. Sai kwang with the LER rumende di jauna tradisi di ani jeng ngahwe gwe no maila ngo hutu ani LER jeng ngahwe gwe kwang with the khasi nung tlesi kati LER sport kensen kultir di a jeri masekwa tahon LER hutu di a nambuga kwending warata jau kung kakle a susani matie ngo jau kik ahuro hui gwe tam Jere na hui hinkwe atunwa gota choka e komkoma rasi nkuna tahono a mtua ewe kai tuwa hinkwe a ni polisi sersandi mtahoi hima Jacob Checho kwa hui takate uofo Pretoria sideki ratu rako uo gudam. Nkwe chamboru ngata mihi tam kwe ditun a na she kwa haute ngite kwa a laki mohashwa tahono hamu kanana a tamte ai kwe sabeliwe ta marti 2020 da ki etuato ki osarandi jama. Mushi police iya makwe a athlenda matenga tsinguna tsamdi jere koko iya yoka jere kingu di a ngo ham unwa imboronga a tsam shika wesen cheko te hinkwe he preti mazibuku no asi udamasiye masiye tampu malanga ki uo kwa him matenga tsinguna kwa huitang kama kuriki kaikai gweha o si Hillary Gadi siu aninjam Burgemeester Etekwini si di a Cyril Taba Dorothy si nukorota si municipality si di a tsan kwesena chia te tamahanu hanango kumkara jawa gwe ngo akorota ji ate ko ngo te kwa itam. Ama nga tsin stati si komitie he ngo mu idikwan jawji anije mu kwa yuli kimu idikwan 6 days ende o muteto sa aji chao kwa hui hiji ngo iyan kuma 6 miliard randika si sa isi ete tsan asena iji akoma kwa hii. Tahono nientak deisen narandi keraha jauh kuji. Sorry nientak deisen dekwena keraha ji omuteto jauh kahi a go 3 miliard randi khana sota karaitam. Kaba ngad sini metro he ngo sieko seri ji atek aik aik kwana ji a do kwa ti. Tin ngo bismisi ji hurumende na na tun kwena ngo korota huayna ngo kwa kyare kata khana te kumuteto ka manda agwem. Purisi ukhirwem. Departement de Hedge au Ojuji na homa di homo to angar sin bonte bok national park ka si swelen dam ki veska bugi tinye khawana khore na hui tim bunga na si tam e kyang sen ti anga wet an tsu di tsa a breeder fir ki me ng kuri ki te yo ngo anga e kyang ho yeti jawi te kim tsu dao ma a kwen ko o ko nga o shika kunga kwe he se ko jahro ho hi no tsu ho ate se na hi a Kambu onja oji na piknik hi onja oji kim. Minister ma David Menir nga desinu ja oji ke inja kwe kunga gwe no kaon kai di kwanu 12,3 million randi sai si siri ja okai gwe anja ja oji di chaya ka kim. Tin iri bori ada teki ya akhiri ngwe khawana ha tu bori e te keke gwe ay kao zama 12 iri amakyo.
1: Kim cawole cik di ya wali unki tiniri ke SK FM tolu magia ambogin gawa SK FM lagi tanggia tangi kami kaki ngam ya ming arvertin moyon. Premier yang hegi awali popo aywan popi ramatupa kalak kami kang acik di gya janggo ayang ngau kang hegi ya kang kakwe mugu gya kams uwa it furun derati ay gani kunan. Fikoma kau cas ancik digawa ANC, ikan ikuna edi maile ngawake pule msai kang hei agia kamsung ua gani kuna kwa ngi vetan acon ngang digichun uwayi ki vikoma kang giawa yali ar agaga. Cik kau cas ang kansing agi trot kam kam wisung ua profesional ayi treasury ngawake agi yang ayi galakau si cik digichun kamsung ua vikoma ka n. Saya ayak tungguin agak ngawsi kan cik digiawa yali area gyan hari kam ka pangakai kan giawa tradisional saka ay gani kunan maile akwit tamani gya okuya gani kuno kwa antaki viko makan cik digiawa yali ari giawa tohon ay tumina gani kunan ya cik digi taya un ang ngawagangan kamsang agak ngawsi kan sang agya kamsang wajeri masukwa yang he cik digi kong yali ari giawa sporti ke kens ke kaltir ay gani kuna ke kagagang kent jungu yanti gigi one sushani mtai siti gigi da tuko kavi koma kanti gigi ya wa khamenska ayifela khait gani kuna klik ang hiti gigi ya one rasi kuna ayaga wakki lakau pangakau yi ng hiti gigi tuko kami ki pangang kulang kasing agi tuwa un akamu kong wakda ngang ki pitoria ay gani kuna kalakta mga sing agi gigi ya un ang ngawasubesan kamsang agang ngawasiga sa gigi sing uwa klik ang tigdigi ya walaki Mahoshua, Ayagan, Kitigiki Yatuko, Yangia one, Shibo Livon Ki Ko, Yankia Tures and Twin, Twin Daki, Moyankia Martin, Aganikunagas in the Gitu, my son. Alandi Mati, Yangia Ua, please and Okohanako Gang, Yatakin, Layang, I Chongus, and Gia Kamsin, the Gi, Yin Sitigi, the Chalk, Amakandia, Kahitigi, Watik, Kotas, and Hitigi, Gitu, one. Burger Mystery, Untigi, Yawikotini. Seral kaba kang hiya agia o kuya municipality tiki gani kuna ko amku gihin thot kam kam ko sung yivi ko man agi ga chongong kama kan ngaw si kang hiti ni gya sung wa skilti yang hi tig de gya thwa ngalo kama kwen tigang agan ngaw si komiti hong agia kang ka kwa amku gihin kam sung yivi ko man gihin ngay yang kya yuli ag gani kuna kang hi sing gya kam sung wa ses day sinde aga on veta ka gu hong kang sing gya wuzalan Kahika malich ng chigge kuwa in koma 6 milyar trandi ay malich ng saisiyan. Nintak de sindi aga krakhas de nigya kamsang deke ya malich ng tin chigge de chow de kuwa 3 milyar trandi ay malich ng saisiyan yang hige kula ya kanu isim hige ya wuzalan. Kaba ay kungu aga ngawsi gi chigang aga chongong yi agi ya kinta kwe mku gin twa kam kama kwe un an ngawagda ngung ki ngolun ngung ay tumina kaw ngung ngawaki yin ki giga kam sung bie sari ti ay gani kunang yi agi yin sung uti ngang aga chongan. Chang mhm ay fasin. Departamin ng giya wa bos bau fesaraya ki omkhi wang sag ay gani kunan Botenbog National Park ay kuna ki Solden Dal dam ay gani kuna ki feska bu ka hi agi ang ya te ki gani kuna ko ang yigi gi da chat o jala u dam ya ng kang hi thau yang akum selasi ga aga politik de gen ko qawayan vi ko ma kang aga chong yigi ya khamsen de kang aga khisi chig de gi da chuk qawa dam ya ng ay kunan kang hi te ni gi khal u pin nek aya tren ko gani kunan kang histeni gya khamsu u kang kang aga krisi gan chig gi chuk ko diwi hang de ge o jala u gani kuna ko David Manir yang he gya o ku ya gani kuna wang yang ng ya take chiwis kang aga klik ay ku ka malit ng chig de ge de ko 12,3 million randi aya malit ng sesian ki kang kang aga diwi ka de ge ka chu o jala u uam chang mom yi ng hiya tinirin ay fasi dagam chawla diwi chik digya wa tolfiri kamcha dira gya sam chang mom ki SKFM.

Zakaraya te tsane te acema ko angakade le radio tangqeska qame temono tinek amako 12 minutes zengekara kwa timbambara kha wat ekska fimqe kuna kana radio ze koma na te rwata te acecete na vomsa kha ngeki ti Christina soti to seta ai kwa tenwe programme te angakade ka ko ze se ko nyamsa kwa ha to tis ya ko khiria go ya afrikan ya afrika temo pumsa kha ngeki kuna ska khisonde tame programme Salesti zekto se tatarana kai kututi ya afterta haka siya kukhiria go. Nu ya afterta hakinya mago programe yurnal tamete akamske ya mago tise tatu darana kai ya go tuti siya kukhiria go tuwa Afrika. Tuwa Afrika buri ya tise kutetro ko mago nburisu ngoro iki. Vatisan mutuye tamete programe kuro kwe akamske mago tise tatu darana kai kututi siya kukhiria go yin irek amati kwa kham. Akamska tuti siya kukhutan temu. Wumstakan ete ya urokoda tsamska te angkati vieke suka oem. Nuk oangkwe ma September te angkati hink edi 2 de September em. Nte mungke tsamzika ya ngoem tama te mungk oa koma yama tink antoon sa tseka September em kite anakwa him. Nguwe yama ku te mungu tinsa sensate ti onka ozi. Dwa ti blome zi

Comme les formes Tamziki kehe tamte ana hati tati nuhuni kiri zwange ayate tamzikanta ikara yamako ngo kha kuzi ya tamzika te mute gyao tati te utrek amziki kwenye he te ansi te unza kiri zwange yama te hangi a kraus na te gyao te tamzika te mutu tamziki te ki ante unza kraus na kumia te te uko a zwange te utrek amkiti he em ta anzi te kekri hang ante unza te kanti ya huzi te kasna te uhasundit aninzam programming he journal tamia te se koyams na kwa hakamzike kai kuzi te moku wakom te moka no seri di aninzam sa kraham en te uhasundit anza tama ha kai kuzi raka ko programme se kun he yams na kwa hango se ko khiri sahien 12 rek amate kwa no te mo te ye ko an ezika yamem sa sa kwa kuzi se ko yams na kwa tahamia te ta kuna khana seri zia wotem no u kwe kwe na khana u series ya wote ta khon kwana Frida khan e khana u series a wote no nge kha di series a datem sieve zi ka nge kha wo ya de tsams ka nge tu sasa ka ndure tino kwe sna kha si tati kone hem te mu siri kha wo ya ka de kone he tin system zi kwana zi kam tu kam his na ko si sa kwe ha si kam ma kone ki document ze ha o ze ha ona na ko si ko ta ti mi ya te to kam papira hem banga si ka twa ti hem ID he ta kon tu document ze mi ya te ha tro te certificate ti papira ta ma ha kan ona na ko si ko ta ti kwa ha te mu sa sa kwa ko ze es ka nyama kwa ta ha kam ze te mu ka no kwa ngwe ma September ti ya ro kwa ta kam ze ki hi to te mu September an ko em kin ta i kra te u series am ngo tsaka kwana kiti zao ka guretam kona antum sakiri temu te tsun sakie kwa te temu sa wenge kwa ti ko te mu te ya o te kwa kham nu ko kam zgita mangie te u series tsaka kwana kinge ate zao ka gutanu te ki antum sa te mu hu he ka go ve seri aninzam kona ke kam kai ku zgite a ka kwa ko hito te mu series de tsaka kona ki zao ka ya atu kam zge mayoni sa ya ka ku te u kunziki hu atam kona te ansi nge sere ke krati ti kwa nge zao ka tive kamzi ki hisna kwa kwa kuro te ya ntege kwa kwa kwa kwa no kujwa nga zitama yame kutewu khasundet ane itemu raka kwa kwa kham nga huzi teki kwa tive nga huzi ke hekam teki nge kwa te kwa kham kwa kwa nage anka unsa kiri temu kwa hase sune te ya ode kamzika hito ke hekam te ana zao kata te te usire ziti wo te kwa kham nseka kuti ya faila hit ane te wek anka unsa kiri khangye atemu kan pein pein te ansi te ya kwena doropa ki huzi ya hiyan kwa kwa te ya kwena temu nge kwa teko a kamzika ta ma ku ku zi tes na ko kham nga ko ne ki te tsun sa tsun sa fer al bankan ka os kita ma ko sen ta ti atm kita ma te mo ku ku a tes na ko te tsun sa ko sen ta ti ske ma sinati ya ko na zga ta ma series ya ha te u ka e gu ya kwa ko n ke tsam te ko sen ta ti ko ne ke tsam o va kai ku zi te mo te a ka kwa ko te mo ske ma sinati ya ko na zga series gu ya ko kwa kham en es kangye ate mo ka ten te zao ka te o sial fonzim sial fonzim te mo ti banga ke ho zyo ka te uzim na kone ki te mo ta te ti ya kams ke te an go be ma te a te usire te mo te an vre te ki kwa te tam angye e po te u fon ki te kams ke kone ki tsaun sa kiri te mo te tsau sen ta te ngi ke he tsam kar ti ka te po ho hem tu tsam zika tsaun sa te mo khana he te u kwe ke ya ka ko nga kwana ke fer fai la khai te ngi ta pe ing e zi ki kar ti ka te mo te po wa tsung e te mo te khai ka ta ti ta kun abaten ta ma te tsi eri ta ti activate ya te ve ta ti kwana a kwana zika ta ma te mo ti msin he te mo tu tsam zika gu ya ko yise tsu se na tsa ti ta man tsa kwe o ka tsao kartie ti ven poko to ka tsao kartie ti ta manu msin ne te mo ho ko ha o kartin de ta kure ko na te mo akona zikam siri he gu ya ko kona zikanke e po te u fon zikite khore na kwa ti ta no ngite po kwa tu tsam zikite ka ta manu
tsonisa temo tiana a nya kwata sire tiana temo tia kona ka falura na kwata ma kone ke tseka go di hetets eri tatingo an button activate ve tatin tanzi kona zi tinzi pain is gite u feilheid ane tingo qeu senta tin bank hangaz gitama te ana ve kwende tatemo te kai ku ve tati kone hete ave tsaseta ene nqa kwa go kai kuzitama temo raka go banga kwa di anyansa veni siri kwa di anyansa kamzi ki kao kwe kaka kago cha a kao ta cha seta kai kwa kono kwa kona ki tse ka kutinya hitiyo kha ana ve kwende tangye lenye ki khate kwa kamzi kha kai kwe tati venu kha kao kwe nge akara ta ve kamzi ki nge khake yate kamzi ki kha kwere kutati nukutu kamzi ka temo tse kam nge ngukuni kirizi kha wo tatano ai sika ga tsotso ya ke arena go temo ya tati ta go nkoi o wa go ventsam nge go tama doro pa sika nge go ja kongo a se tsongote sa ya ba de tsams ka temo ga tsongote tati go ne nge ga kore go ta kha o kwa kha akaka kaka yo kha o kwa ga kore go ta tsams ke ti ya kona zi ding ga a nyana temo se ya go qhuwa go ga wana na ta go tsheven ga o sire e ga kona ke te o faila ga ite ane an tsong sa temo ke re fer a ang ta pe ezi ke duro pasi kati kungo te tsams kiti a te ve kwen te ta lenye kiti te kora tsams kati mo te kai ku ve ta te fara a onge a te mo kungo te sere ane ho venu banka ane ho za venu te mo nge a te em ki kha u karte kha iku tkana kwa tsams ki skile ka e kha kwe kha ki kate tsams ki kha kungo kungo ta ma te mo do ve ta te a zi kwa na zi ten zi te nyako a ta te nse ka kwe kwa se su na te mo nyama kwa ta tsams ki te u sere zi te kwe wadzao kata te ko ne tsonsa te ke ka wa tem September an kwa mate a ka de ko wa te ke tu ka te kwa kham tsonsa te ke ka wa te tsams ka hisin ta te ho se an tsonsa te ya nga kona ke hi tyo ke tsam te u siri ane te a sen ta ti me ya te te ho te tsams ka yo ka te za ka ra ha ho ve ta ti kungwe ke tsam te qe u ta ti ko ne kung te qe wa te te kha wa go te ka te ho se te mo te za ka ta ti September te a se ti ya ke ai ho zin ti ya ho se te mo his na ko ho wa te fer vial ko ma te kwa kham ta ti ya ho se his na ko kwa kham ya te sire an za qe u ni sangye a te mo ka te za ka go ka kwa na ke te u sire zi ti to kwa na ke te za ka ti si ke na ko te qe wa za ka kham ta zi ka ku zi ki te qe tren te kom ta ti ra do ner ten si ve o ni ge fm ki Jurnal tamit program ng nese ko yams na kwa hango siya ko kiri sa hiyag ay si katundak manite si eya kwa ham dua firek amade kwa tiyo bore iti siya ko tekro kom sa hiyanu bori sundoro ikim badi san mutwe tamit program kuro ke bori ko kusungote ang kakutati program at kamskeme ko tise tato darana ay ko totis siya ko kiri ya go iyan iriyag amade kwa ham.

0: Kweto wena te ka o ke ya ga ta tsal kara kya ende te mu o te sa o ma te kinge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwetse te nge bi mu o go a iti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o kya ke o tse te komo to te kya e kara ka e kwa to o no te o tse na tse bori je te komo to x ka fm ga e te o ngongoro
1: kama tsaike sitia ya kase matsa ihi isa
2: ya krai ya kate mkenhla tsaike
1: ke tsia sete afrika

Ke mtsawala ke tsik di ya goleng ke yeniri ke SKFM FM te ole magi an qambu ngi ya SK FM qiwi tangi ya tangi tamika ke ngam ya min qari verten moyo. Maklanga komisi kan hei a tsik di gi ya qam qam ago isa u khurut 5 ya ng hei singi ya chwa uang foto kan hei tsik di gi ngu ngu maga ngi gani kuna kwa ngau si kasih gasan watching lain cik degi ang foto kang lagani kula sing degi dah cuci wana katiso kaiti mulefe kecik degi jumla lagi awa Steve Muchome ngapa ke jumla yang tini lagi awa Andrew mati tua kecik degi yang lagi King ya Bushe kang sing dia kam kam gusun uang kula kawin degi ang foto kang lagani kula ngau ke yang lagi awa Jonathan Mushu B K layang ayak gani kunan. Kamsing kang sing agia un ang ngawetang gin kulang acu subisa kang hitik digi kama falka ay ata kang gya wa Godfrey Libeyan tik digi ngwa khatiya uang layang ayak gani kunan. Tini gya kali u Malcolm X ke gani kuno kang kang sing gya un ang kama gong ngawang kulay ang kitang ke December ke tuwar sin firin tu na kasing digi chui wana yaki mulefe aya chukuna kahing kulang digi mwge pangay ngayin. Kamsang aga ngawisi kaan sing agia sing uwa kinta kwe kan tig digi ang komisi ay gani kunan kalaktam ka ang he sing digi chui wana buwaska po yi ang he khawi tamani latarin aga kolima ng Malcolm X tig digi ngawang ngaya wa gu aga gani kunan ke tig ang kulay ang tig digi mwge kumisalak tuwan. Onur suku agi da kanada ngung da singgia kam kam gwe sung uwa ngung kao yang cik di gya wan sulani tete yang hecik di gya ngungke kaya gani kuna kwa angka hecik ngayang ay firi singgia kagaw ke ya kle kang hegi ngungke kunisan. Kule kuwa mati yang he khawit tamani uas kapu ay gani kunan ke muchona ay gani kunak di gya ngung wafu ay gani kansing acik di gya subesan nga wakin kule yang muku giga kamsu kule kau firi ng ki ima cik di gida chak kawshi ngi gandi yang ay kunan statu gya ngung hiya teki kule yang sing gya kam kam gusamu ka ahim kalima ngi cik di gya chuki sawa kau gan kule panga kau ing di gya chak kawshi ngi gandi yang ay kunan departamen gya wakam kapanga kaya ngulin ng kang aga gani kunan kang hi agya kamsang uwa vikom kok tatlang gya ng indiyang ay gani kunakin kule ang gya wa president ay yaglang gya wa Jacob Zuma kichik digi ay ji gutas ay gani kunan kan ngawisi kang sing agya sang uwa kule ang gya wa ngoyang kya yuni ay gani kunaka ahi Zuma digi ngwe besok de indiyang ay ngulin kang sing atin gya tung wakam gwe so umchima chik digi rang ngwe kundisan. Anil Sukla yang hegia uwa uwa komisaris ayid gani kuna ke India gya ngang yata ke mkhaleman ngas ngia un al kamgo ngaw sobe sagi tang ke Zuman ke Gutas ke gani kuna kwa ngkansin atini gya tu uka toshi ka ang hegia ke kale u besuk ka ang he Zuma chik di gya ngwe uwa gani kuna kwa ng. Tang ay fasin. Yin ki giga kam kam gwe sun u kahan aga gani kuna gya ngung hiya tagi chan aga play showa ka ang hechik di gye chuki tuhi gya kalik kam gwe uvi kuma ka ngya wa teksi yin ay gani kunan diesel ka ang singgya sun o ya play showa ka ang chik di gye gitsa wa tuweran 3.9 taksin per liter ka ang hiya tini diwi chik di gye gitsa wa 3.14 sen per liter ke gani kuna kwa ng petrol khawit tamani yen ran 4.5 taksin per liter ya cik degi dan mungkin cawan. Tiu mulele a cik degi yang ya uga krisi ka higi ya kamsun uwa viko makang aga gani kuna ka ahi cik degi ya kalik kamiko uyi ke chan aga pleishua ka ang higi ya kamsun. Kan ngawsi ke viko makang gi ang teksi ay gani kuna higi ya ngang ya degi cikan cik degi da toa kali uyi viko makang aga chuan ngang ka ang higi ya uwa chan aga ngang kaituhi ka ang. Kalimang ngayi agya kang ngaw ngulung at tumina ka hong singgi hang at kham sung u ching ka masinig gira chwa sung uan ka ang katik da gike kalik kama ko yivi koman aga gani kuna gya uwa chan aga play shwa chun ngay duhin. Uwam chan ngam yi ng hiya yeniri ng ayi fasi da gim chawala diwi chik da gya uwa diwiri kham jadiru gya sam chan ngam ki iska FM.

0: Tsama ex ka FM ke tloa di en ire amako seish minute ji se go nje go hata no tsama te ke ya go hate o borishi te keketlo ye morosane da ke te si ja o tlote ya mak enja konsa no mbamara ga go tsaka o ka ex ka FM khore na ta ke kete to ntse jo morosane ke to se to ansa cham de flichinonge no ti marets berego
1: Ini ngambil kau siom mentera SKF. Emne ngumit kau omit the flesh nongge ta ngem maras berehudam kud ketam ku program ngha morsan ta morsani ya nghi ini grifa tibet kene ka.
0: Si u morsani jauh kita ay utwa gu boris ngi ta I kara kung gue. Parlement si u komiti esis aku he terehwa tinggo hasi u enci hai tu tuanya advokat Tandazani Madonsela me. Go ama go mushupi jao jek etermatikwe e kyare kyare na moza te komo go haa sinik eite hin word kapas di LRA dao na go stati mgo jiu jao aninja fufwe makatong go ongwe kwa speaker siya tu amukunda si u muteto nyo mwembere waiki koro senatim te sheko komo go haa sino social media awa bismisi kwe meta taki te he Tia chinja senji hana oho jigi ngo Facebook ni Instagram da ngo hiya gwema. Tama tuwe ire esieko tamno morosane kheri na huyo kwe dambori ea tama katek ae kutuwa gwema.
1: Ngo program morosane ka kutu isi nkwe ngu parlamen ngu komiti gusua sengu bisleta ngewa advokat Tandazani Modusela ngewa kataya ke jahsi komas juta ursin. Ngur kapu aliwar ngapati usin ke ganika ngfufe makatong ke hana king ke gusa sing u chang ko diwe kisya kwa ng thui ng he wa maskapa ya nga meta yang skui khabar ke ka king ngok ke facebook ya sing facebook instagram ke ka shiga duwe di da sing dang ama khu ke ke chang kwa te gina kwa ng ka tu ge ngam ko sang ko ngok ke dum thali wi

2 ure tsa mogwa X ka FM ke Bori Esherma Tera Maritz Berekhum. Madlanga komisi e fota xa ukaita nci faifu tsotsing grupu ketegweta ki tlokwe kwa uji a nungk ako kwa fota ji ngo shirikaita tsa mshika mo senata Katiso Katie Molefe, Steve Muchumi, Ignatius Mutakini, Andrew Mtetwa, tahono amtama King Nyambose ta ayote koma tahono Jotam Swazi Msibitam. Kete hin o afalka auna di a Godfrey Lebeya ngo tita mshupia te telefon kaya ku a polisa nki bori ikha ta hin kwe a Malcolm X ta ki kose ham hiye a ngo sesa hin tsa mshika molefe mkaya December 2024 kam. Lebeya ham o ikite nkwe na charona anja osika Malcolm X nga huyo ngo kakwe a je kwabana iya hwata kwa nga tesino hako falke kwa ki jawa kutam. Komisi eko mataha sinu Malcolm X a ui sikaha botkapo elebeya ngwa charo nae sinu King Nyambose tsa ntu nisa kia ikawati im mjao kwa ee tako a im charo na takwe kwa a ngo huwamayo a kika yana takwe ngo khana ahungu ka aditam. Sesa kwe a o sin boksi kampu yunu me zolani tete me sesa ate a nga disin fok aku kwa yo kaha amboro nga ee ngo hakwa hinyati ita doro tim. Ngululeko mtati mdanzane sidi hofo ki oskapu ki mshupieta ngo kwansi na kutaya kitinyete kunwa kai nga kwe ngo tsa mcha ngufo mboro nga kwe kwa kim. Ama nga atasino stati hechang kumli mboro nga a kwe kwa yo kaha wo kwecha utati na mtati mshupieta kaha sinu tsa mboro nga a mboro nga kwe a ngo akati kwansi na kutaya kitinyete kai dita ngo mshupina tswa changa kwe tamu. Ama angkara tahasi no ngo tui khama amborga kwechaki dri kumboronga ji awo ngo hautu cha ade kwa amdi kwa nagiti itam. Departemente kak amu jise jarot ay kunka kwe nga ade sino hambe kwa uto kwa khana se sha kwa oti a sit Afrika si diwo komisare se India ka te kwa a ngo jao ji a ketara mahita ngk ay kusik ATM presidente Mjokip Juma no bismis koma Ajay Gupta chao sikim. Ata hii te departemente sesa ati juma mdarae India ka yuni mke amhiye ki no departemente nga adisini uwe komisare sema Anil Suklal ngo ta jawa hamde kaya yo haridwara ka kungwa hii ka si atase kaya kwa hii tako atase juma no gupta kumse atma kungwa hii tam burushi u kheri wem. Teksi alianse he unusiwe nga adisini unte sika hautu adingru ye parot ankomasu sena hati kuhe teksi auna a khung o gwetam disela di paro tu kaosika tuwe tuwe ran drin nien tak no tumu sobo kwe 3 ran 14 cent per liter susenata no petrol di paro a yen ran 4 tak sende kam kuya mati kwe entia a na a tiyo malele nga disinuk ete kwe na teksi aunja tae kwa kongo mungo kwa khana teksi kwa kai kwa siri asuya gwetam ama nga atasino ngo hutuwe dingu ye paro susena kwa tiyo he ngo teksi kuru kwe kwa ahun kagwe tamahanu sere hakwa suye tenu kiri eti khasinu hakwa sota kwe teksi ya kwen am enti a kwen ang akara tohrumende kwen a ina an tseu nisa kom karahana te ngoro nako gohuji a kao titam tuwe iri bori kwedam kushi u khiri okhaya ahen khabana hatu bori ete keke kwe xka fmk firi iri esieko kama huyomu.

Ezama Grootman ke Ismail Mora be wa mso ke tere ngane ke mtsa ke wola gqom khama khama tsa ke twi khamtsa a ke fiar tere mane te ke tshimwe mtsa tiki mme a tsi tsi khamtsa singe mtsa tsa khamtsa wola khamtsa ke tri ke kuma ngi ke mtsa samtsa bro ba khamtsa ke duki singe bro ma tsala tsi mme ke mtsa kuma ke vunsta ga e ke mtsa tiki mme ka tsama ka kuma ke khale ke mtsa kuma kuma mtsa ke tiki mme mtsa singe ka nguma ka kuma ta a kota a fi fi ke kuma ngi ke mtsa singe mtsa tiki mme ke ngi ka mtsa ngamtsa kuma e kalamtsa se ya motho e ke mtsa ye programme e kalamtsa ke tweri a ti wa ke wala kalamtsa ke se se re kuma tu ke mtsa programme tsa ka ke se na kona mtsa ke mtsa pese mtsa tutu so ke mtsa tsamisa ngai e mtsa ka u se ke mtsa kuma e a singwe o kwa tsa tsa a wa mtsa nga lo se tsa de ka kalamtsa mtsa pese mtsa singe ka e e ka nkhama o ka e ka tu mtsa o ka e ka kalamtsa ke ka wa tsika ka nkhama tsamo ka mtsa singe ka tlo a ngende ke ka tsoka tsike ya tsela singe tsoka tsike ka ga tu mtsa ke tsoka tsike ka mtsa pese mtsa tsale ga hora ka ngi kona ka ntsalo se qhamo kona ka mtsa singhea ke quality makanga to qhamo kule maka ke tsela qhamo ka wa biko maka e pasi mtsa singhe nge mtsa mane tswa a khangwa ka mtsa mane tswa qhamo ka wisana taka wa e a long se tsa ya singhe ke tsike ka nga singhe ko tsi qhamo tsike ka go qhotsi qhamo tsike ka nga panga nqo tsi tswai nge singe ke ni itsa a kwa maka ta itsa truta a nga ko tsa truta u jala ka wisika e ka nga sing o asa ke gene ka ko e ka bahanya ko e ka nqa ka mane ya kwa ka mane ya tsawe ka wa plan ya e a sing o plan ya e yang a tsa o plan ya e yang a qule tsa gene kwang wa sene ka khama da ko e ka ma a qwa da a khame o ko e ka ma qwa da tsa o e ma qwa da khamo a titi e pa sa sing o wa tsiwisi ka na ka ga jala da tsa go ke ko e ka tsiwisi si a sing ka qwa khama qwa wa ko e a tsa tutu a sing a tsi a tsa fo stanti e ka u sena a gya o ka u sena a khama ina mar la tere nga da nga wa sa ngeka o a wa sing ngeka dike kata ku ke tamwe kata ku ke ngwe ka u sena wa ko e tsi nga ya sing ngeka ka nga sa ngewa ka u sena wa mtsa sing ke khalema e he ka jala khama khalema e ka to wa khalema e ka wa tsi da nga ke mtsa sansindwa sansike ewa asinghichi yake kake kuna oka ke kuna tam oka kuna ke khangetse awa acace ke rigaro e yang asang kama acace ke kansi ya e yang ke maka atung dia ka usi na matu kuna ka usi na wa kanga kwichi nwa kwichi tamatung ko e maka ka sansi ke sikwa akanga ke usi na ta kona ka ansinde ke ka wa kansi ya e ya awana ya sin ke ka usi na amane ko wa ka tika kama kama amane ko sanka tika to kama van ka usi na ngante ke ka wa sansin do ka wa kona kang along sa kama ta ke kona kang matung ka sin he ka usi ke matung ka fistan ka usi no matung ka kang ka usi ke matung ka fistan ka usi kama ni akwa kama ni kwa kwa ti kuliti ma ka e ka kusia along sa kama kona ta sin he ka usi no along sa kama kona ta fistan ka usi na along sa kama kona ta ke ma ka kama ka usi na ka jala ma ka ngwa ka usi ke jala ma ka eli to ka usi ke he ka kama kana chi gya ka tsam singa na chi gya ka nu singa na chi gya ka tsam singa na chi gya ka tsam sing ka wi sing ko eh a chi gya sing ta wa chi gya sing ya ngo ta ga chi ta sing fu ta wa chi gya sing ka tsuna fu ta wa chi gya sing ya gya ta sing ka ko na ka nga chi gya fu te gini chi ma sa ko ku chi ma fu ko ka chi ka ngo pa si ho ka to a chi ja la sing pa si ma ka to chi ja la sing pa si mo gya ko na ka nga ka ham ri ka wa ti ti eh ya chi gya sing ni u ka ke problema aya tsima quality da kam sima quality kona ka kana ta lung sawa ka wan ka sam sa sare ka kon ham sa dikis sa singwa regaron wa a wana regaron wa yang a ali kwa da ke nemi to tu kan o ka kadu ka kama ka usi ke e he ka ngwa problema to tu du o ka kama ka usi ke e he ka ngwa a tsomi ta ma tung ka ngwa ka e he ka ngwa ma pangai ka jalam ka e ma ka tung kam ka e ma kawa he ka na tsumusi ka kanemi kon nemi kalami akwasami kawiska noka mane wa mi mane wa ngsinhi chika i mane wa ngfustan chika i mane wa nguchi gai kawiska na waka alung sa kama ta fustan kama teke kaya ka kwa mtua kaya ka tam tua ang ngayi kuliti makang a singhi ya kama chana ang ngayi kuliti makang a fustan kama chana ang ngayi kuliti maka e ma umno chiwiski kuliti maka e maka atang wa kawiska no singa ki koe along sa chi koe he afustan khama chi awa kana tsumisi si asa kan koe ke achi awa kan koe ke tsala kan koe ke akwa sa kan koe ke ya kon ya ka gini koe pasikang
akujala kamatsana ko e ka pa sa bistan kamatsana wa sin ka usi ndo e ka tswa problem tsi a sa ka usi na tswa problem tsi kona ka nga sin heka te ke ko e a ngwa towa ko e a san khama wa tsi jala khama ko ka to khama ko te ka pa si khama ko kona ka a pa sa sin nga ke ni ko e ma ma tung ma kare ka tsi ka wa ma tu tsi tswa e fistan kham tsi ma tu tsi tswa jwa panga ka tsi ma tu tsi tswa tsa to to ko tsa ko ma tu tsi tswa jwa to to ya qanqe waka wisi ya na mtasengi kala tsemge kia msaatiti maka gomutu kumutu kumutu kumutu kuma kia ekskiru nrata nsiwa kumutu kina kwa kala msasika matuka kumutu kumutu ati wakia wala kia kala msaki dhiri msa chikasa msa dhiri prukham siya kwa akta mta msa awavi education kwa wisi ya na kapasi msasika education kwa prukham wako ya msa kwa asa mwayo kagisike ya waka lungsa kama kagisike ya kwa msa msa mwani tsu pangal mwaka msa mwani tsu kama kwa wisi ya na msa mwani tsu singhaka tsama ne tshopanga nokara tsa kitara nne namtsa sa a kham tsa de ke subzini a kham tsa ke konzi ma ke kala tsa tsumaike ke sa digits.

Our God is an awesome God. We must say, "Ang heki gikam kiwuling." The whole world rega ke tinam nito kong karadio. Xka FM na magumpromokom ki finance and commercial running sa program. Ta at ang kwarta mikon hati kama kung kaya ang program. Etun taka wawan ya kaya gya tumusese masikre fan ons. Kaya gya tam le ka kwa chu kala kan tam kwa ta kung kaya prang atun kutusin. Mane chu along sa kya o mane chu akong na kya kigatsi gay ang hoto kosa kulati. Precis ma ang hoto ka for all kai me for all me trutan hai ta ka ka ng South Africa ngiya ti twai e heku apang no kwi sing me ke South Africa ya tam ti ma ka ke komsa or ti ma ka vindika o ke ka o hem ta to tu ta kon no tu kwa sa monti kam hoto kum kam wa ka kwi kama kaya o kamchang ilet ko platform din ang ta ko at kala tutsing kat kama kubong ni tiyam cha ta sige yung tiyan ngay tiktong o siya tiyam cha ta si wakan na watu as kis si wakan na watu ka ang watu ko awa na ka ta kasi nga ito na watu ka itang at kala kakatuwat sige yung o si at kama kubong ni tiyam ke platform tina ne kam ku akang ta yang program macam di kong ha ya ke kosa ge mar kosa tua tika e hen o si ha tia ta chukula ka asin he atso hi an hotu ka ku vanga a u a wana ka in for alm e ta yang hiti wa kam ge kharat niha i e ge ga u ta ke tsi ya otin ke tsitam tsima ka ya odam tsan ali ta ko ta to dui ka sinkule te ma awa wana khosa si ta tsi afitika am go so ya maluluma ya wa maluluma ma tsoku ka kakang o ka tsik e ko wa kwa ko wa ha maluluma ta ko tsi miskin awa tsatsi banki ay ta ya ya wana ya e iske ka a kwa jala ka to tum kam kali ka kho akli ka ng ma tsike ge a ma tsile ta kam ka tsi kho tsi si tu ta tu ka ma per ongeluk is net vir ons almal is net vir sekere mense so ek ek ja ka to da ka to tum ka akli ka ng kan kala tu kho sa talim ma ke akelong sa dit sa afrikaal kan mak kamake akelongsa inglesi akelongsa probeer ek op oefen ka kon jy elongsa ka liken kan kala toe gaan nie kata kom ek kom ek bong in tatsiad ke platform dine platform kon osika wona tsi oti ton osika tsiam ke platform ka gi en vir alm ek ja tinida smartphone is nog funny jalas nog kan nie kry. Ulisem ek kon e ulisem ko alom sa kwet kon hy kwa ki tuom tang wuzela yi. Tuom tang wuzela yi. Ki maso. Tuom wuzela yi ki WhatsApp. Tuom wuzela yi ki Facebook. Ti kri gya cellphone ye kam atinida. Khabe akula laptop ke tsho khabe akula computer ke tsho enlek a laptop enlek a computer ndo a tenu sai biki data yam sako wona ka u ka yam sako uzela WhatsApp ka yam sako uzela ka ma Twitter ko ma Instagram or ka ma Facebook let's try the use the biki data ka gutu kam tsa ke tsi for akatsi ak amaki mana school or amato ke mana ak ang tak ang gatsi matwatu tamak agla ka kuta sing ang hoto ka ta asing kama si tugu ka uwa makuwa chok ing di ka magiya makuwa chok ing ta kuvanga ka asing ya ak tutu ike gala ka ku kuvanga awana ka ke asil po ing da struta a kaw kaw a struta a konya a ke kamane kum a utlam
kulite ma awa wuna tlamka kulite mi bili wonu tlam so tlomtsa ngu jela mtsa cellphone ye tlomtsa tini tlomtsa kwa ke lungu samtsi kwa he ngai tsi tika wa tlomtsa tengu jela mtsa phone ke ti dole gising mtsa ka ngale mngu tsike mtsa ku wuna data ma ka mtsa ka ku mtsa tika ku gala ka sing kulite ma mtsa wana ka tosi so I come the zebra but skill can make you platform in that so like I sing here so I'm more at the guy at a when I see him make it so he's at see me my dog got in the platform the moon team moon to can get a platform in talk with what they got to pull you could go take a single market at see katana in the coming me at my game ka moge saga sa komike ni ti tshoi e tin sia tu maram skin ti ges keng ha kunro ka to ke khalimi skin me gya kharat pai om skin me gya kharat ses ke skola mar moge kre de informasi ti moge wona ya ma tu diwi ka tsia ni ya or ma diwi ka ti ti ti chong ekle koresin me ye kwa ke ngitsi ye kwa ke lo musa ka ka go ke sika o ke mo ke sa a ke mo ka tlo hi ka to maka nwi ka sa a se se anu go vanga ma ke a a ya man manos a tsika tsi go go go mo yang tomi ka go mo go yang mbolo ka mi o ke sa ka go letsinwe ma tswa tsi

kuvanga yacaka informasi he aqala tu enakhte ngusizi aqala tu kuvanga katsike he aqi tutu he aqi heke kuqha athaleke kakhwe heke kuqha athaleke tokhum van kama sinko kaka wathi tsaka he xa yakho katakle glam kanxa ya uta khotam tsokuni so asonsne dai tweeding latstan tokhum sa kakhwe amagxaxa ubruxa siyasimi ayi english kathi amagxaxa siyasimi ya mafrtanda chotsong geti chonwe he agxaxa qawa he asi age ta geti chonwe he agxaxa qawa he tuasi age ya arag yalpa ya kwa ge sika amagang atuk kinta ngakak tanga kupa nga ya adereka kedi rekhlen ye pasi otanga takatsi ge atutu asa chwaga ake presis tsela ka mungu ke tsia takuva nga sa khosa so kumta ngu ngale ka khoke ni one day is one day ditsa kom ya inda khes inda ma ditsa not kom ni mtable inda khse ni tsika mangai ka waso akska wa raman eksa mane tresta khset so ditsa net fun meskut ta katan tsang hwa tatsi angau mtsa akalaka ta akalaka ta khosin agumi ta agumi de tsang das kan nur for andere gewesen to da ka mun wasin hi ka ke ni mi tro kan pas mi mun de wa for andere ta kula de tro ni hak kan ma baita kan ya kan ma turpang ni hak kan ma u si ga tim mak mi tro ge for ti for andere mi tro kula ta mun e kha tsai ang a for andere ang a chinji a umstanda khida so my media yechtagas metla ngatiwa ngon lekho ndwi gam tsa ngotutsi katsike ang hita baka mengke ka ka matini ga smartphone smartphone khano help katsike akka kwit kun ka disa man tsaka ge platform de nang ons et seker progressing ye no khake how the process dat saliska de dunum te khan piki farani kasi ke hat to a google kasi at to a usla a data kasi ets ka google sa inlichting wat je verwag kasi ke at to usla ka fra magnesier ni fra kos ni geld ni dis hat ko gesen i a ko organet ko e no ko mo la ta ka u musa a miskin kam make a ke sa kam make a ge lo musa kam make yang ko ke o ke wona tsigen do miskin ya atama ke ka ene sa de se le kom dun ka o ti tro tsala sen ya ni ta ga la tam a ni ta ga la tam va ter lichting ma a no de ga mo ko tsoga u a ka kona ka u sa a matike men ko pro ka nga fitika si ti pulu lo kan tsang a tsama ko e ka mo tsoko to a khosa ko e ka tike me sa tsi le se se mo go ta a khama min e ta tsotsi a ko mi de sing tam ka go fitla ta fitang go tsang

Exka FM 107 ngena ke mtsa samtsabite ngena ke gicamtsa all the time tsedi ke dree camtsa ke dree ndi arta ka monete ke chimbo ke mtsa sa ke space ka space e camtsa ke omontle wa mtsa ke tere ngena mtsa sa ke mtsa wola ke ngxoxa ngwe camtsa ke mtsa tshwe camtsa ati ti aqo ngamtsa ke qala camtsa kume ke ho simtsa xo aqo a wa mtsa ti singi kausena ka ne mtsa pa simtsa tutu sing u kausena ngai tsamane a tsho a ka o mtsa bro ka tsona kausena ka mtsa re mtsa tsala sing deke vums ka ya kon mtsa re mtsa titi ya mtsa sa kausena na ke Oscar Kabinda ke tsamtsa ke tsala tsama me wa commerce and finance wa qha program ke tsala ke mtsa titi a ngom tsama ka tsona kausena ka kon mtsa re mtsa pa simtsa tutu sing ke tsimsing a e ola sing a e kausena na tsamane tsho a tsha kwa ka la sing ke ke ne mtsa tsimsing a kausisi ke e ka mtsa tsho a qha ka kausena mtsa tsho a qha kausena mtsa tsho zela awa mtsa qha u kausena sing umse titi singai tsa hola ka usena hem tsa atla wa mtsa hola tsisi game tsa atla ka usena mtsa ga mtsa mone tsa atla wa ka mtsa mone tsa qhewa ka ta makrega ka ke tsimbo ya makrega ka titi ai he ka ke qhawa titi ka ke qhwa ngeke ke athusa ka udzela titi ka la ngeke ke ka ke o khama khwe a senta ke a qhe o khama ka re ngwa udzela ke ka to khama a ngeke ke tsisi yana a ke tsoka te makrega ka usena a ke tsoka ka ke khama ka usena ta ngende ke ka ne tsamo tsisi mtsa singu ka ke ne ko e tsimbo singa kamse ke titi sa wa jala sang re garo sang tega jala sang ngde gini gutiti an wang yang agam ngwa gutiti nang yang apa ngwa gutiti na yang ngai gini ko ai hika khama khama jala khama atur ta khau ko sina ta ka tua tur ta khau ko sina ta ka khama khama an atu ka ki an ma ka khale man ka ki hoti an atu ki agya hoti wa achi ga atamara kona ka ngasin khama ko sina ta ngai ki amani kwa waka ta ka to khama amani kwa khaka ta ka jala khama ta atiti an ngai gini ke ima o pasi mangai ki ka jalasi macha ka ka jalasi ama kulika ka jalasi ka macha ta sanga ke nemone kwa asin hewaka ta kama ka mtsi ti mone kwa sin hati ta to ka mtsi nam sanga kala ka mtsi ki mtsi ti ma ka gam ka mtsa ka gam sam sa sam sa fite ngin do hai gam sa ka mtsi ngin ke ke om sa fite ngin sa ki kuma ngai

0: qhengqhem ke mo ga se se wala wa firi ke xk fm yang he a hanam ke ngum wa mi fresto mangombo ten ru ten ya gani khuna ke sentrum yang he ka ban la tu agi ga se hana kwa sa ta gam ka wi he ya gani ka ng sigitat sa tu yi plen na wi ko ngum wa khama khwe ke e he vigilant ya ka he wa khila flag firi si ge he a kon ya wa yi ke gani ka ta ble wang ko gi ka kham sung u ngang ge dan ya da ki he ke ves ka ya ga ni khuna kho kho cham ga chi ge ta a khli khama khwe ta ngang ka wasi gi a kham sung u ka kula ka kha khama khwe a te u ke free da ha cham ta ngau yang he wa yin he ku a mandala ka wan la tu a gi ge centrum ya ga ni khuna Geralt Otto ang da ke kolko ke ma khamo ke ngwa kang ina ba ke ga ka ti ge acha khamo ke ngwa kang ina ba ke ga kholi ta ne ti ge ta a kone sa khamo khwe go ti ge si ge a kham sung ko kam ta lang klo vu ke buran i fri ina khang ang da ke bi ka ba ka hana kwa sa wa ti ge si ge a kham sung u ka o hun kone sa ge du ina ba ke ka za wa vi kwa ma ka si ge ta khamo khwe ti ge kau kaman iya municipality ke uska bun ya gani khuna se sing mo gul kham ko chang mo to wa kam fer ina khang yi ta minister iya khang ke du ina waki ka jawi ko ma jek bloom ina waki yi he wa mandala ka onge gani ka ai ke kho ta ke hana khya mana ma ko ngwa tun khlan iya khula si ke ko dung kang iya chang ka si ge a kham sung u ke ka wi si ka si ge ka khama khwe ti ge du kang khang hana wa si chwa ene baki gun ka wuja wa vi kwa ma ka he kotro tu agi ga panga ene baki ka wuji a kham sung u ka khuli ka ka ki ka angi kunisa tani si gi ku wa u chi ka khisim ta kang u ana ka o ke fer ene khang igi ni khone yang he wa mar re fander vestizin an da ke le ya ngka wuji a kham sung u chi gi ta khli khama khuya gani ka aka vi kwa ma ka he wa plus ga takani ni ka huwa 20% ki ngulun ka ke fruta ku kum ka tini kum ka hana o thoda ku et le khama khwem takaba sigi a kham sung u ke sit africa i tekle ki tin hale ngu wa india kha yi eng hale man ke kham mu ku o hu mandala ga wi ku ma ke ka sigi a kham sung ke selfon e wuzela ke skolan ya gani khuna sikwit a jang ta chibisi sika ng sige tega sing hai ke tuzin sisin tunda kang ya kari perendi ya fisa ka isiki om ta fisa ka ng geta ki o kang e ya kwe tuwe disin aho nutin ka kle kle ke profensin ya niyaham ta kaungo mitati ke ing hai ku ke okoy diwa chibisi sika ng sige ku ke tisa wa yi ta ing halimang geta kwa tuhung yi diwe selfoni kawahe skola yi ku aga ya eske si selefoni pleng na bikut eng was kola khona tangle mang atu hu foni hu ko am tonga e ke ka he vilung sagyat aga ke gan e to rasim ukraine e president yang he o Volodymyr Zelensky ta de la vie kwa ma ya geta ke vizalan ya ta ke reslandi ke ngang ka wasi ge a khamsung u chibisi si ke am jeli kaihe ngolin ka ngka wasige a khamsung u ke dilang ya wuzila ka ting ha ige he a khamsung ta ka wasige a khamsung u ke gani ka ang he wa vester ka ngole ke ngang ke chipsi ka ngut in a gan te no kha reslan ya gani khona chipsi si ge ta a ngau ka ku khamsung kwa e hingale man dilang ya ge hingke ngale ngole ka ngale kwa china tane kale sigeta khotumni akamsung gem chima ka higeta at in agang Russian president yang he wa Vladimir Putin ke okudiya ya tang ui ta ke chibisi se ka ng chibge ta akang ya ke statu ke chibisi se ka kugi ka okwa u ta sigeta tut in agang ta Russian di tani kwet in agang moko ongeti ha ke Ukraine kuna itene kwe tu khama kwe kang Zelensky getang ya ta ke Ukraine kopling na wan an ke chipsi kan hu ten a ke vikoma singa ka to do kun tho jala yi ge ka wa ta tani ge tan ya da ke dilavi kuama ena ba ke yi si sing he ku asung u ka wisi si tani ge ta a kham sung u ta dilang ya kame ke gani ka he wares lan kuna ke nan tani si ge ta a kham sung ukraini ta ngi ha kan ke kaum ta Reselin ya gani kuna gani agati ya tiya yuko ikamsung uke kulete makang yi ongting ham ena wake ko anghe energi situ a uwa ena wake ko he chibisi situ a kama ena wake ko he mgosong e malin wa chibisi kwa gigat in agganang kang hi gida kamsung o moko ongting ham o tawa om kaya mgegdam kong hum ikaro si ngasi ki wala wa 5 mito sam kong hum ket kontalim
1: Come fire am tao 5 minutes en ki se si krahon come he fire iri bore ta han te kom sha bore fire iri kwe tie te ti treso katembum te ke ten te matim bamba ka ti ram ten rute su anes jakiri te te tu khaw question trem he ana ko ka te kon kona a ka te in a clusion aka ta kona iye te bara anka te tu gwe ge South Africa si unu goruk am kun amu ti kwana no aba ta magate gwe veska puki u hem no frida e kashi gwe o a kiri jate ta tu khawu kona ki kherat otonga de a gwe akam baratu gwe no khisha ta magatwe gwe ta tahan ki iyetem lang klofu ki bura frina khang a hanga de esi mu ko tako anja sinu ko he ta we ti ko kha we ta kona aka sha ko ji ta kono chumbu ju ko ji ta mboro nga te ka u kha asike se ka u ka ma municipality ti ki u es ka pokam fra ina khang ha si di koni pa minister am sha ta kono sanata si ti ang jack bloom ta kono aha an te klaritan e mu ko chaka ka sha aki kai ko ku sha khuji ta khunu a ko sha ji ta akatin ko e hore ti ji no a ka ti ku a fari ina khang siki mare fan der vestigen no ti mborunga ngi he an karakteu no chara an si jang tse si ka tu no 20% de iete ang shu fruta ju tu he em te khun ka gwe nere ngitin South Africa kuna a ta kun kuri tinki si ku ta ku ngu ste ku ta shuri juka selfun kuji am no ana si mung tin twere sentin sesen tun ta ha si u a ko ste mu tinki kana ki iri twe de sen a ko nerti ta kuna ngi ne provinsi jiki anja sinu kya in kara ha kun kara tim no half the arm aki an karatim si khana anja sino khan ton u shal funi ji an anja shuri o ka sino she ru di tagwim kwana ha aki u shakha yete kun karita de no bori si khir wa ham ukrainya si u president de Volodymyr Zelensky ama frai kha kuna aki an ka karatim si resi sino di yete ni frai kuna a khana khunka gwim ta kuna ha shiki ana u frai ji khana a cloud ta ta khana u hemel ana u hemel te ji kan an karatia vester ani frai ji a ji kyang ri ta tiwem a resland jam nu frai ji a ji a ji min ka tin china si ji tam tam ta ha china shi ji tam ha no resis na un president ma Vladimir Putin ama a karatim si khama anja sinung a kagwe aki statin khamna am ta khono resland di em ina ataha anja sinute ko ta kau ta ukrainya em Zelensky a karatim kona ukrainya si u kona u ukrainya aji khunka tiwe tamakha frai jing ji khanamu te anja tu ji anja arisland ju ji emol te khika anja sinu kau ti tatim ukrainia nge tingwem ki kan karatia oro aki arislandi e kau ti kham ka te kha arisland ju energi nga uji tamakha khu sinu kau oi kwe nga uji khote karo ti khanam ori tu hai kama fai fai kam xka fm ki dano te ste kom sa hinyem

sa mtima ya donkomi mtima pasi duta kango klamanti kwa frami gisi tega frami gisi pasi duta kango kwa duta pasi duta kwa kwa duta ona kakwe kwa kwa kwa tiga wakwe ngai mtasa rega kwa watia tijala sa wankanga ndake problema ya gia wakwe sa kwa kwa kula kona kakula si kula kona ita sengde gita kato nga kwa usika na ita kula kwa ita akula kama kwa usika na ita kula kwa ita utoa kama kwa usika na wana ya kwa ita kwa ita ita usisa akakwe kwa ita usisa akwa ita kwa ita usisa akwa ita kwa ita ita kwa sengde hiki kule ti maka waka dasi waka mtasa singa na kama usisa wakwe kang ajala ki kaku to wa tsika na kaku kang kaku kaku kang kachi ka singa git amani ha o kama ka usi na amani ha a khale ka usi na taka to a wan ke a singa usi zika ka tso ka tso to ka tso te a ngiki ni pasi mo kama tsanga tso to a pasa khika ngsing u kuliti ma ka jala kuliti ma ka kama kuliti ma ka re hata atiti pasi a ngiti a u zala kwam tsa taka kana tsiko tsi nga wa tsi dole ka dole kana tsau a tsinji u ka ka singa ngwi u ka ka singa pasi a sing ka ke ka kona ho ka bona ka ho ka u sena sa ndike yare a tsi tsi sa ndike ni tsi nga nge ka e ho a ke khangu tsi nga nge ka ke tsi nga tsi nga nge ke tsa ke tsho tsho tsi nga nge tsa ke kha ko tsho ka wa tsi ke kang a tsi ge gete a tsama tsi tsama tsi ge kang a ho ta a tsong tsa ka u sena nga ndike ka e he a sing ka he ka tsho tsa la sing ka he ng li ta wa ka pa sa nge ni a ti sa ho ka u sena ta a song ge ku li ti ma kang a ho kha ma kha ma ka ku li ti ma ka a khi kha ma ka ka to na mtsa ke tere nga ndike mtsa sa ke qala tsa mtsa ke amba uyo zama wa mtsa sa ndike ni u lenswe ne sa qamtsi qumana ngcukeni.

ska FM 110 unxeke nekhala ke mntase amtsha gitara ncindo ke camtsha awa kolengane ke mntase akhe osike asa DJ Danzo ke camtsha mntase fite ncane ke wola ka qhonqho camtsha ke tu yafile camtsha ake di herta khamonite ke qala camtsha mge mntsa wola ucacwe ke jana camtsha ke mntsa tutu sing umtsa camma qala e kausana kya ka khangamtsa o ka khonhamtsa ke mtsa pasim tsa toto o khamsing ka u sise ka e ka mtsa sing ka ke ka khama khama ka usina ke mtsa qhe ya sengwa ke mtsa tsamma tsa mtsa ne tshotlona mtsa sing ke usina ka khonhamtsa de ke tsiki ka pasi ka wa auto ka tseng de ke a pasi a jiwa khamsing ka u sise ke a jila jiwa khama tsa tsa ke tsiki ka nga khama o tsika wa tsinzela sing ya a ma tseng sing ke ina ha tsiki a tsiki ya a tswa ka singe ke a tlhanga tse ke problem ka ka ne ka tha a tse ke tloka ke ne tshika e ka hang o khama e o tshika ka khu khama e da ga wisi na nngwe ke ka e hi a sing tawa tsi o ka e a ngoli tawa tsi o ka sa tawa tsi pa sa singe ke ka wa tsi jela si ke a pa sa to to sing ka wisi na nngwe ka to to sing ka wisi na o jela ta ka nngwe ke tshika e ka hang a tsa o tshika ka khama sing awa tutu sing tsi wisi ka la nngwe ke a mani khunge wa tsi wisi na mani khunge qhaya ka ka jela khama re tsa sa ta ke ka a problema hai ama singe tsigi singe ake tsawa masa ake tsigi singe ake tsankwa ke wisi kana kang ntle ke le tsela tsa a a tsi ga qonya tsi ho problema sa ya ga a ka problema sa tsigi a pa sa ngwa ali ke wisi ga ndwa ke ke khuya tsho ke wisi ke tsawa singe ke ni a qoli tsa ke yo ka jala sing ho ntsa ba ke a wisi ga kona khamse ga kona tsawa ka singe ke ali problema sa e a tsuna tswa tsi a tswa ka go tsi a tswa a khuitswa a seng ke a tsuna ka wisi ndo a seng ke a foka se tsa tsi ke wa ka tsi jala seng ke a go tsa ke wisi ke ka tsi jala seng ke a seng ke a ke se tsa tsi ke tsi ke ka ma tsi jala seng ke a tsi ke a furki se a furki se ka nna a furki se tsi lo a furki se ka a furki se sa a khwe ka go tsa a khwe ka wisi kana ka nna ta ke a seng ke wisi kana ho jala seng ke wisi kana ho furki se ke ka tsi jala se se wisi kana kang a ka e kang agung kang atsongo kang agu kang atsongo kang agu kang apanganyo kang agu kang aksing ke amani kwa wa ta ka khama khama amani kwa wa ta ka jala khama amani kwa asinga ka wisina ta ka to khama wan ka wisina khang dagi ke akona panga ka o akona khama ka ka thota o tsika tsijala singa ka thota o tsiki he kang ato a ka thota o tsiki kang tsuma o ka wisina kang a tsongqa ta ke ka e ka khonqo ke ka kwinga mamtsima ma wa qale mai tsama tsana qale mai tsama panga qale mano ke wisi kana kang ntege apa satu tu sing u ka e ka a khlo ke ga wa tsi jala sang ama ke ka wa tsi kang jala sing hi ke ke ko e he a gea problema sing hi ke ke ko e ya tsa tsonga sing hi ke wisi ke a tsoa gahu ma ama ne owa nka sing hi ke wisi na ama ne owa ntsi wisi kana ka to ama ne ku khaya ka ke titi mai ke wisi na wa ko e ya khamsa kwa ya nhi ke ke ka khamasi katusi kausi kana ngata ke tsike he ka nga ama tsike ka seng he o tsike ka a khri he ka a khama a khri he ka toa a khri he ka jala kausi na wa a kham sing ke kulima pas ma makre ha um tsima pas ma jala kale mai ke ka ku nyu ke ka u ti ami ke ku khu ami ma man ku wa ngsing he kausi kana sing ke ka pasi ka wa ka khama ka pasi ka wa ka jala te ka tsoa pasi ka wa ka sing ka ngwa kale ke ne tsama tsoa a a sing matswa lika tapase yena ga tsiki a tsitse a pase ang hake gene ka e ha tso tsatsi ang ha tiki kausi kana wa tsijela sing ka e la tri ka to tofistan ke ke tsiki ke ke khukwa tsika ke khukwa tsika ke tsoqwa ta ma a tsoi wa re kausi kana ta a ke probier ke hing o jala tsisi kana ng hake ke amani kwa tsaka kausi kana ta ka khama khama a tiki mam tsima kang pasi o wa wala mam tsima pasi kang a to to khri mo to wa kausi kana ng tiki a pasa to to sing hi u ina ga tsiki kang khama ina ga tsiki kang jala ina ga tsiki kang a ka hi ke a ka nga a tso ke a sin a tso ko na lika ka usi kana rama ka e pa si kang o to to sin hi ka e kang pa sa to to mo ka e kang pa sa to to kham ng sin ke a pa si a to wa ka ina ga tsi ke ke a ka pa sa ma ka ina ga tsi ke a ama ke ka jala a hlo ke ke ni ka wa tsi khama ke ka wa tsi jala sin ke a ka usi na kang ke ke ni o ali ka wisi ke e kana tsamu sa nngwe ka ka ka ka go tswa tswa ka o khuya tswa ta tswa tsi ya ke ka e wa qanga tsi pa sa seng ke wisi kana a qane ke pa se a o ali ka wisi kana seng ke ni ko e ma qhaya ka wisi kana ko e mo to ka wisi kana ngata ke ni ma ka a jiwa 50 tsi ge seng ma kre ge ma jiwa 50 tsi ge seng o to ma jiwa 50 tsi ge seng mo ka mo tsamu tsi mo tsa seng mo tsa ti ya ka mo tsa ke
Fir ke tsamse fo ndi yarta gamani tere mse tidi kabu tsamse samse ki tarang mane ki papsi mplange ni ak tsamse ke special angel mse fiti mane vese ke kala tsamse mai ke wala gau tsa yuksa na kon hamse mse pasi mse se mo ka e kang zala mse wan kang ngi tsi mse tutu kisi tsi ke kang zala mse mse tutu kamse tsi ke ka kama mse tutu kri ka e kang zala mse ngi ke kana kang mse ga kana kang mse kam ne papsi na tsamse ke special angel

Texka FM 107 ngikini gade ke mtsamtsa kitare ncindo ke ya bapsi mhlangeni ke camtsa ke wala camtsa de ke firi firi ta kamonete mtsasa ke firi camtsa ke firi ta kamonete ke chimbo e ke special angel wa mhlangeni ke camtsa ke qala camtsuma ke mtsedi dika hagqa mqhamo tsara mtsasa ke boost ka qala camtsa ke ditwile ke September man game sa tete make o tsetswa go ncamse game sa tshwa mtsa nqwe a dine ni game sa singe mtsa tshwa go mtsa game sa super ke nqwe ya e e dawa game sa khama wa nqwe ya e wa qo game sa singe mtsa tsa October man ke November ke December game sa a tshwa nqwe fa se te go sana nqwe game sa tuto o se o ke wish game sa ke pala pala tsa tse nqwe te game sa tshwa ke ya nqwe fa ka tshisi wish game sa anoda ka tshisi game sa a tuitsa ka tshisi game sa tsama a nqwe game sa fa se mtsa tuto sing nqwe ke ne ke wola ke ya khwanqwa o mtsa sing ke wola ke ya qeng tsa wola ke ya o tsetsa mtsa mani tswa singa ke wish na daga khama khama mtsa mani tswa qhisa ka wish na ta tuwa ke tsega khwanqwa ka nqwe ke ne tsa mo se wola o se tsike e ka nqwe fa se mtsa tuto sing a wa mtsa a dwi ka ke wish se ke ka ngjala thwika ka usisi kae e ka mtsa tsa thwika ka usisi game tsa mara ka ngane ka qala tsa ka usisi game tsa passing tsa tuto sengawa mtsa hola o mtsa titi ke ka usisi game tsa mane tswa tsa tsa mane tswa khamsa ka re ngeke ke ne ka e ke khwanqwa ka wa ka khama ka e ke khwanqwa ka wa ka jela ka e he ka khukwa ka wa ka tene passing ka jela mtsa sare ke khwanqwa ka mtsa tsa passing tsa sengeke tsa tuto sing katema mtsa aqhi umtkatema mtsa aqhama katema mtsa aqhamsa da singeli kega kunyicwama mtsamane tswa asingxheka usena mtsamane tswa qhaka usena daga tuwa mtsamane tswa aqhamsa kana ngedeke ke iqala ke ka khonqwa mtsamane tswa qhamsa ka usena ngxheke mtsa ukhama tsa tseke tshiwisi ke e ka mtsa anga ka usisi ke e ka mtsa aqhamsa ka usike mtsa tuwa tsara ka ngedeke mtsa pasimtsa tutu sing u yena ga tsike mtsa wana o yena ga tsike mtsa tsa to o mtsa tsike ne ka u sika mtsa tung ka khama khama ka u sika mtsa tu nga jela khama ka u sika mtsa tu nga to mtsa tsoa seng ka u sika na ka tsona mtsa tsoa seng ka u sika na ka a o tsa ora mtsa a seng u ka ke ko e u tsike ka khonqo ba se mtsa ngai ka ke mtsa tsamseng mtsa hola mtsa ba se mtsa a kham tsike ka a khama mtsa u tsike ka jela mtsa mtsa seng ke u sika na ko ngam tsike ka e mtsa a ke si tsam tsa e mtsa ba se mtsa tu ke si ka tutu kang waka tutu khamse ka usena ta ka ngale msa ina ga tsike he kang a ke kisi ka waka tsike he a ke singo tsike singe a ke tsuna ke tsumu ya singe ke ni a duita a wa tsike singe na va duita khamse ka usena nga te ke tsike he kang a ke tsa wa u tsike kang a ke khamse a diwa sentse ke singe kang a duya nga a duya kang a khamse ka nga te tsimuka ya ke pala pala tsa tsimuka e ke a ke planning tsa tsimuka e he a nesi ke kang pasi apa nga ke wisi ga nang ke a tsulu ke ke wisi ga tsa ke tsoka tsulu ke wisi ke ke ga ke tsuna tsulu ke ga jela si e ga tsumsi e ta tsike ga ma ke ngoto tsike ga ma ke khamto tsike ga ma ke pala pala tsa a nge ke a tetia e ma tsima kang pasi ao wan ga nge ke tetia ka nga ya nesi u ke wisi ke ya ke tsuna ke wisi ke ya ke tsa a tsoa ngokalisi ke akhama ka wisi ke angxoto ke ngokalisi ke yakhama ka wisi ke akitsoka aplani akitsoka utiti akitsoka ka wisi na atswa ngike ke amane kwa wa ta ka wisi na khama khama amane kwa singa ka ta ka tu khama ngi atiti na qinqa ya kwa qhutse na qinqa ya khama ka wisi na ka ngike ke akitouli zu singindwa lizu singi e he yihin akitsonka ulizu singi e yinga qinqa ke ngai kho u aqinqa ta khaqo mqi u a duita akwa kunga a duita angoto tsika e ikangtsoa akama ke tsika kan kula ko e ke ke kuqhawa tsika kan kuma ke o khuwa tsigising tama a tsoqa ka a tsoqa wa tsijela sing a gulu tsa wa tsijela sing te ka e ya khadu ya ngo qale ke usika na ha se kan ke ke a tsuna ke usike jela te khadu ta uwa a kolin ntse sing tsike tara ngana ke a ke tsamsa a wa rockstar wa kemo obstacle tsamtsa iqala tsamtsa ke xke mo nortensiwa ka ngene ga

Makumusulang nawa, hanggulang hum. Hanggula komisi, tagi tagin hea tagi yi ta. Ying he ikung hum. Yi kwaki wana yi chung ke taratun e. Yi kwa dibi ka ang yin ka parte hum. Ke yi kane dibi ka chikde. Hana ikung hum ke ka ehe wala siki hana ike gumikaum. Yang he wa hanggula Vikwama kakak o say mama bolo ta ngma hanak ong kwenna wake century na gwege hanak ang kwe dage ufika ta kalukale mana ta yige dake hana ke kutamsung utibisise ka ngutowa ta diwika kwenye ke kaihe yige kuda tamoko o ngutibisin amkatrandiwa nwe wachiki kwa gigatin agda ngum ta kawachik eti ni kwa giga kamsung moku o hunkula om ya ang ngandagi na ke kamkun de ta jango ke politika parti ng wisi si sige ok in ngawa ta kang kuika ng tulu ta ke hana uka ng em mama bolo ang ngandagi wolang iya ngaw sige hana ke parti ng wisi si ti tuwablin ngawa yi o hung tarant ta tarant uka ng he uwa parting iji twai he kawasa hangulai ye ako amandala u ke frida kha ke kuito ke faifiris ke am ta manda kha inc e kanu igi ke hana ko ege an de ke yi ji twan e ti ti ya ke sungi ka ngola yang he sigi ku ke chusen am gan e yu do ke hana iji twan e ku hm ta parte ge ta an de ke yi Mada giyang la ki teknisi kagani kuna ka ihe yige ku ke sing u ke iji twa muku o hung garan o om. Ta modi mole muku pong emansipliteti ke limpopo kuna an ngunda ke 15 maliyun ka mali ke akwongo ke yin hewa kam ka o hung ke muku song ya gani kuna ta si gita apakalo jile om. Gwechi ke municipality hinge a kamsun ko gare kam ka hm ene wa kiyin wa mgo sok on tuwis in firin tuna fa win tuna kan ya ko ta tanu ke chi si kan hu wa si ko tro ku gi ka o u kan chi si ko ku ye la kam ko ta municipal kan ku ya nak o michael makungo an ngade ke rati kin ama mu ku o chi si si ka yi sing mu ku ngo to wa makungo an ngade ke rati ta pagala jiru u ka m ke makongong ia gehin ta si geta kamsu makongong tuwa ke kawisi ka angia wa lisu aga ku sui ka kule u ina ba ke bun ka u jawa u si geta kukun amam ya tani yu si sing hewa viko matin akong ka gana ke ju kama kwe ke ka ehi ke kala kama kwe maku ong sing jiwi si ka anturung tuwa kan em ta tini rute ya sentrum ke ko ang he ka wan to ge si khamsung u ta gam ka ong si ge de ge vigilant ha ya ki pin na bayi ong ha ge ka e flag firi vigilant ha ya si ge tin dan ke gani ka ta ble wan ko khamsung u na ng ge de ge de ge he ka e he ti ge ya khu khama khu ke ves ka gani khu no ko khu kam ga ti ge ge ta ang khama khu ta dan ko jala khama khu ta chi chi sing ko la tin ga dan ga de ge free de ha kam ta mandalak o kimble wan sikwa kamsung u ka wisi si ka kungutuwa gerot oto an ngandake kaluku ka ay ma kamkun ngwa kang la ka isi tga cak kamkun ngwa kwenaw ka kholi tani si gita kamsung dake ka sikwa gita a kundisam mtora si langklofu bura fari ina khang an ngandake twika waka hana kwasa wachiki higi a kamsung u plin ngwa ka ong kundisa ki du ina waki ka ujawa wiko maka ike kama kwa tige ka ukama ya municipality tige uska bukuna si kuli kama kwa kanga o hunkula mfari ina khangi nta minister nga kange tu wiko ma etike ka ujawa Jack Bloom ina wake yinghi wa mandala ka onge ganika nga asike kota eka la nge da kuku nga watu la ya kula si ka ehe ka mkain ya chani ya kama kwa ti moku o hun chibisi ngoto wake tu kang humhana o ka ehe si gya kamsung u ki ka ujawa wiko maka ehe tene kwa turoku anoto wakan e e tsuji si ka khaden si bugi to kama kwi ka he ka tholu chi bu ge ku ke o tswa u chi ka khisi ke kan ka kan ku i hanak o ke fri ina khang yang he wa marius van der vestes in an de ke le ya chi bu ge da khli kama kwi ya gani ka ke plus vi ku ma ta kanini ka hu
20% de ke ngulin ka ke fruta o kat ing wagaling gihin si geda ko a agangum ke mkidam kong hum ekorosi nga sige wala awa sezi masam kong hum ke kwedam taka ik a bori kong hum gitak tatangawit ikigangum

0: Kame temo no teki se konite se ka XK FM ski fwe am tako nyere kamite anke karapan nyaki no bambara ku rado an kameka tuan ta kreke ten kwe na nga te u programe te ya orpan te a kwa ke hekam ui kokoro te ya ante te kwe bori ku takti kwe no kwe bori ku su programe zite kukuka sa kwe ati yafta ka punda ta konti za kwa te zilita mahongo ta Inaska tete ku bori kuski teke ku program ziki etere ku ku bori zinga te kwa ku ku ku ngwe si nyam ka ku te ku na aka te si parlamente su afsetings committee na ana kana u anisiki kare kwa ti kana u te kwa na aki ATT kwa kai advocate dan danzani mandunsela ngo amusupie ku kwen ak etere ma ku te ku te kwa ngo kana kyare kyare na muta kontestam karakteri gwete ankate si ak ate hi north kapusiki ke LER a dau ta hunu khuna de jao atemu ta ti he fufi makatong a he ontwe kwa kha se ko speaker kisi mukunda si o mutetu nga kwe ki corona hoiti ta hunu te shabana ko mugo khiri uitong ki ankate si ise politika partiji kweka abasi kwata tita khajidi angada usanata nge nga odi mandai kukunti kuro kusikama tekamsiki tamakhanu muitina akimboro nga agwana mkha kwe kukante udi a kwena jahuma kuji awo tibeta iti kweni su municipality si kwa Zulu Natal ka aki krane ki sa ahambe takhulu se kweni saha kie kwa nga nguwa di kwendi wu a akwana jitamaga ndiye tsoko a tsau a ne yamke sei siri tese ko khweda mbore a tsetse buteko
1: holo wa fi fi ki 11 minute ki xkf m da mole ki khamjim bit kon mi he oboru ko bi to bungi khomon ki kumsel ki ai kumon ate wala a ma chu thamo ki i ta ji khain hi ta kum kang yi asigono ki mi a ya oboru ko bi amizeli to mahongo hemwa ki yafta kapunda mami nghe borikovi tae kam ka ingu tam koi parliament ki afsetings committee ki ama koi ki kan hi awa i tia ka ki kundisam ki advocate ha tandazani madunsela gwe ti tsoi se gya chong ka gwe ha ta ti tsoi se gya ti sa ke o ko dio ki khate sekhandi dui ho o hsang ki sma ano ka ki dandi sma ke to aka taga machung antena sa pilumelo ki ka north kapu eli ara ko sen ta polun ngai ki open bar vi kwa ma fufu fufe makatong ati kha ngi ka isa gengi ki kontra khwe ki vi kwa ma ka ngi kya ka ngai gue speaker yang ha o provincial ki ka vetriver ki ka yang ki gala da sin ki hangula yam to ifa sibani kona mwasam kang ha o politika parte ki i feel to kha ngi gi ki o u anje ka plus le ka regering ki ka hangula ti de ka wichi ka ngi tene ngi khwe gya kha te ki municipality ti ki ka vi kwa mam Aji ngau ka ngi angla yang higya itu kini municipality tiki ko Zulu Natal gani kuna kwa ngai khwe turne la hanga kisi ka nini ka angkang kauta kulak du ka ngia tsaka ta ngau ki tsungki ka gika ko wa ka ngi sengkongu ngu wa hi tuwe trazala kama kwe ngau ka hiki konda ka ngi ngi a ngau u ka ngi a wa ti tsu sengka ingwa gi ti tuwe insi tuwe gi kwa ngau u o kwea u ati a ka ngi tuwe hingalo Tak kah hebat lah, oh, wasis irmasam ni, ya kuda mui.

0: Teo kama te mo kreska te ki se ya kwa fai fai kanta ko fiertin ra mene te te ki nge karakwa nguenu nga te o nyam ka bori kusu bori te atakwa nuk te kisa. Parlamente su etuk, sorry, parlamente su afsettings komitee na kresi ati ti tes na ti he ngu advokati a dan da jani mondun sela go kete kara na go etino nan kwen musupie go na a te kwara kwere kwere te go go kyare ka mo itati go na akithame a president Masero Ramaphosa ham anija committee na kinge te vike ke barnati ta go ham khong tawe a kratin se mondun sela gesi a kaisi ki nga go go no ga mamo tebe tsaka go go jita Ramaphosa ham anisiki a ka te se Mandin Sela and the Sunu Akam situated in Twin Tunahaska, Ara Kure Kure Kue Ajua, Jausi Kana Hisiwe, as you wet on Nahui, O Rechterta, Tino Akam Su Owaha, go taying go a rector like a dins commissiki, the Jauji Kunka Tino, Ahuri Hamata, Akwana Hama Mumoko, Koro Korosana Tequano, Mandin Sela. Anza akam jiki ham a tamahanu ata hiya guta. Nga kam kadi a muite kwa hanu. Aki ha ango kuitsa watama ngo kwa dati manisela si anyanza. Aki ahe siyeku kuyehe. Tako a palapala mborunga zitsas na yukwe a siyeku ahe ka uruhi. No akwana jiki ahe khabanaha a NCA na o stidi khurupu na ki siku ye hi kha te ko khasika mat kwa parlamente siki aki ha mutetu anija kwe ngama ko kwe a karati LP na a si ngakle si mandin selai a ngo ko kwe nye ka ka ti kwe muite no omboronga be tsakata kwa na khana muite no hambe aki Sieko iego ke asi ae khasidi kle aste ko hie gutta aki asu kana kai ko jao kai te jao kai a chaka kara kha jao gwe tinu a kleji tamakha go moi ko chaka kara kha kai ko kun kai ta jaling merintin bori a sue gwe
1: Hello Fifi ke 16 minute ke XKF em tamang ngang ming ya burko wi ki ganum parlamente ki of settings committee hum khoga kan amaki ki kamai gani khona ki kan hi a o tia ka ng hi advocate thanda zani madun selam ki ya chung gwe no ka ka yang hi gyan a ti khoin si gya chung ki de okre dia ti gi ki sung ki khate hum yi a tu hun di wi sung ka ki ma ang ka ki gang di mak a atlik ka ni kam tak khano ki hum president Cyril Ramaphosa committee Sumana oye kiki kong ya giki kong yi ki kang hi a uwa madun sila ki a giga hana vikwa ma ki tia ka ang hi kalama ki kundisa khalindi kawasa ong anga ka ki kang kawachi ka ang hi kwa akani ta tini kwa ta gi ata iki lam Ramaphosa ang gyan ng tagi madun sila tunak tuin tunak agi onaro ti hang hi kalama si giki o ki vikwa ma giga hana hufrechter ya ang hi paliso ko hangula ki rechter lega dins komisi gane khuna yakete khoya ngai kai sigi maji khongo ge kwasi ge khaya tan achin nga ka yagyan te ki madun sela athwisa o la o tiga ehe te hi agino atia khamu khwi dugi ke is gya kala ha ge pangam ya nta ka kha o tiga ngi ki kondisa ge open bar bunga kalatu ki madun sela ge gane khuna ki kang ha o phala phala ki ka tiam kang hiki gi mlangkha aki kawa ola ya ngizteni gi thomsa inc gi sti di grupu i ngiki gi hi sing agi gi khango parliament de gana khuna ji khin hiki ko asung ka iki ola atki ka adversir sam i lp sing gi ko asung gi ko lp sing te ki tan ma ko kan ki gi ka ha wa madun sela ki haga khachi kan su tu gi gi thomsa de ngi gi kan si gi gi o ka ta kula chika ang hi gya kha ta ki yi ki wali si go chang ta kawa chika ang hi yi tu tu ki kho ki tham sung ta kawa chika ang hi ta ni a wa chi si se kai si gya sung u smart amata un ang ma chi khang ga hana vi ko ma ki ga ng di smart ka ka hi ngo gya chung ka de o im zalin merin ten a hanam ki
2: Die afsettingskomitee is terug by stap 1 nadat hy sy heel eerste besluit herroep het. Regsadvies in die komitee meen die feit dat Madonsela deel was

Some here, XCAR FMG, says here, Amoha, Tahana, Tessays, Iriquedam Bori here, Tecomsa, Bori here, Kicket in a team, Bombaka, Tehan, Bori here, Tieti, Tresel, Catemum. Korokuka, Unquinam, Anna, Aki, Hanuhe, a mini te, Guanamkara, Hana, Quina, Utwenji arm. Wo ko tuna ji an garakara tabe tu parti ji una a ta khono kar ngtu ya khate ko koroshanta tle tin tun uji tamaham o a koroku an kuna ki sei mama bolo media chamshi bori chamshi ngu te ki centurion ki ya ngata wo fika aki iete kwana e e gyawo de khana khuji an kunka guk ehem no stelsel he khana khabana kha khwara khwata yisi khana kyanwo tin tem kha aki kwana he khana gwanam ka kuji an go tabe an ka te ku amiye te u ka tseshu e gash ka khana tare ti ni kan kara ti ya parte ji ta khuno ku i khwena ta te ku te ku i tim mama bolo nga di cam he aki khiri oka kwe kwe na utwen si u ngaraka kwe he kasi u he e kya inkaraka ha ngaraka he kwe na u he freida khan e si u e kya wika 5 iri ngu kya ngu gwe manda khan e a n c e kwe na an karatin si khana anja si no khan u kwe na utwen ji am ya ku akam khiri bere ya baraka gutem tam kha parte ya bati tekhni semborong ga ji a wo ti akwana sika still so shu an shoka khana u khwena a ya kara tabe ngke ka yui ka ham mandi bole mo khopong municipality ti he lempo poking a ti khana 15 million size di siri ase ko koro takara khwai khwena ane ko te kona a tahno bejari ti kona am no ana jao ka kho ji khana cheri na kho gwe nge si municipality ti si aswe di kona no khwena ane ko te kona am aki besakhi ti ji 2024 ha tahno 2025 ha ta khana mungti no khana aki mungti ana ngabe kara aki tate a kai tim municipality oka a ka ti khwe a Michael Makungu nga ti tehe gwanam kaha do kuigwe Makunga nga ti ratina mungti kai takhunu ana do kwa gwe nkwara juke huhe takhunu kro sha juhe do kwa hui tim no aki tiye kwe a jao shiki a te unyi tamaha kai deshan na kukam heem te kwa kle shuhe em e borishi khiri wan ten route ka aki o na manda ko nam kuna kona ko te kuna a ka te na clusion kona he bara aka tuwa gwe ta khana mu tim an ami ti kona ning set africa si guru ka ma she sa ku mu tuna aba ta ma khate gu bes ka ka u ta khono a ta ma ka ye tim aka te gu ha nu ni ko tot freida e si khiri gwe o an jao kuna ki kharat o tunga te an kara anja sino khomo gu no barata ma khatuwa gwe no khwesha ta ma kha kwe gu ta ta khana mud bori kwe uska u khoma na tsama sibe tam xka fmk ta khono ti sta khana komo gwe

Sei se tlam ta ko a ga ga mene sorry a ga ga mene teng ye go a honor ten siwe go ne ge xka fm sikin ke ke kona xka fm sina yo ska hat mbambra ga wate ti ananda ho program de bori ko go ji xka fm siki a ka ko o gwenxe ga si enyam se na go hat twa sa si khere na go go he siwe ire e tlamate kwa ga ta khono tsana o program se ba iriski te go no bori mo ite khano se ba iri se ba tama ko 15 sika bora tama ga te se na go ga no a di se khiri ta tin tsam ji ka khiri ya go ga nda ono le tona ta tin kwa te tona to si ni ya khiri ka ma te kwa si ya go sa ngwe wona re ten si o wen ni ya khira do te go ruita no ataha xka fmc dat no ata krate ta kom kom datin khuji ut uk 12 iria ka so etesia ko kya ho

0: kinwa kawsa nonse vine de droane de topane milfot e vine atsa de droatsa de droa ya e dopoa ya nne ya tsige phola ke kwakwam ke kona mna ke resus Orlando Pirates msona ma Kruger United ke 4-0 Durban City sa Stellenbosch Metro 0-0 atsige phola ke kwakwam ke kona ma tsa tsa ba tsa motse tsa 11 vipanitsa ke ke hanada mkhere a khamso milfot twin dear ta adleza drin twin da bengu fo ifi a mtabela twin twin da tsele da mtiketa sing ke fiartina druli efen fa ifta mtitwa a khin dear ta no mtela efen dear ta ma bena efen siwin ta benga tbe a sengu mushe inen twin da a tupi mtigera sing no malo disano si tla kuma de tsinzi bola msi kipa a williams no mar dear ta khin twin da ma denwa Twin Fierta Akoza, Twinda Akagana, Sizi Amutiba, Sizin Fierta, a Benet Mukwena Adam Singel for Marcelo Alente, 15 a Batusi Obas, 17 a Tasrik Nefus Nihin Twina Van Vyk, Diatina Ikrab Rene Shate Polaki Kwakoda Tiva Tolikwa.
1: Ere go game tsi gam ke ke dimo radio xka fm 107 o nye ke dimo rente seta hitse o krina mathe mama lori sanda si sa tema de kwa nun mi 40 sanwa ka re go kenza aba si yamana go teng tsi o kri ete kwa mathe a tema de kwa nun tsa musa o kri ga sa aba si ya go tlamatike Oh lo dis wo green at ga se tswa bore se ke tema do kan 3 di bora ga wina na he tswi ga ga drone na ha ga ke re hi bora ga se ke am si ka ta khona a te ya di tsam se ke tema go na ta e ka ra tswa o crazy meals ho dis ga se o ke na go khama tizi a ndo de e ka ra ga se ke am si ke ga o ke na go khama ti re ta a o ke ga se ga o ke na go khama ti a fo bora zingi e tizi ke tema do kan ga tsam di bora a ga wina na he tswi ga bora a ga drone na he ta khona tema do kan tswi ga di bora ga ke re so etema run asa se karin koma spanisa apa se ko khama ko ha sa ugir ken atema re kwante ya re kam sin dot e karin has tu koma spanisa ha re datema re kama lori sanda se kam ko close ken me tema re ken firi bora ze khe ugri na hinzi atema de kwanu tit point e karasi ha da khono mil fol ti tema de kan we create atema de kan khase 5 ko close ka anwi tema de kan 7 point sika khasi tema kwan gur na ko tema de kan 5 ko close ka tema re koma spanisa at e karasa kwa ko ha tema de kan te ukina ma de betway premiership Love this Fairfield Stadium skatimana kon siapa dia tadi saya dah yam sana ko. Kamu sepani saya ukir ekuk ok enza kun kada di. Tuan ada hari kamu skatimu aku nata ikram mama Lord Sanders saya singgi ti bore eh Golden Arrows kasi eh tahu kira nanti eti madu kono. Aku mati abore eti madu kan 3-2 sekat aku kasi eti aku ingin hati semua hati kuat final sekat aku sa Orlando Pirates saya dah eti madu kono. Jangan khati hari kamu skatimu aku di sistem tu nak stay okes dia sih ukir nanti bore mil faulti. Kalau kuani sih saya eti madu kan aku kira eh. Hasa 0-0 sekat drone hasa eh. Jakono ukat sekat dia makan tiang ia mana ti Orlando Pirates Kruger United kuasa me awak kiri dia makan Orlando Pirates wakumati Kruger United ku ati makan 4-0 sika dia makan dia sedar atak uk awak atam zin wakiri keinsa handi mana ti sekat ni mak aku siapa dia atas sika tu tamu sebani sate apa siapa nak kuti kau kau dati nada ikra kasa apa siapa kasa apa siapa yang kata rita ati makan stadium saya ku support dana saya ku cek orang kata macam wow betul mama lori sakot dana saya ku apa sih aku kata kau di musa nanti ikra kena spani kena tak kene dia mahu dengan kasih dia mahu kuat ete san dia mahu dengan gigi eh nanti ikra asih ukir ikra eh ukir agur dia mahu dengan twin ikra mama lori sana suka singgi dia ukir eh ukir nanti ngu ukir nanti ikra he ukir agur dia mahu dengan ngutang spani saya ku saya ku koma kau kau ikir kau nazian twin ikra kasih kama dia ukir dia kasih ukir nak aku kama kau dia support nanti masih ku eh kau kau stadium ah nanti aku Musa, wakili temak enza yam sena wakili seno kana musa ntota ikara kana spanisa kana kangu tsam spanisa kana abasi ya kwata sa kana ntota ikara abasi ya manuko sayako kare kure tema niko spanisa tema kapero ugi kana kakwata kapioro kwe temitu ya kasa tema tema niko enza abasi ya manuko tie kuwa mati
0: Kya gamba su kwampola ikhek khede khaya tse phola ke kwakwam ke kwanda msingathane a 00 nganqathe akere komisela damsangwa mabalodi sanonzi ayinqada msangwe ke de kuphola Milford phola ngamaqala tse phola makhethane kwakwa khaya Adam Singh traité du à craquer la sécu à pola sécu la qui quoi quoi quoi Amson. Ça non c'est gagaïga au lieu de trois tons à l'effiri. C'est gagaïga au talent n'est pas mille fois Amson au lieu de trois firin à l'écho. Watigeke au zala kwa damu sambola nganga tegera kumiselata batusi au basgere nganga nganga nui pitu gere tuwa na makalata sepola makete na kwa kwa damu sena madirintu na gira ku frekika mbengu ta Williamstar ale nge manita tuwasuni ningale tige makete na kwa kwa mketi mbura ta milfode nge kama kutika tika kalaka sepola makete na kwa kwa mketi mbura msa gira kata opole kata na Ronwin Williams gede ano manita nge kia tuwa nge awe prima she banke afina kwa pende koda ka vipanitsa adroga nyega nge ase pola ke kwa kwa mke kwa nda kipa gede anwa na msinsa na mtike final 3 msinsike yi final ke kwa kwa msin years te wadada mnikin ki September gede FIFA African Cup aya kopo da msi no khala kya final gede anwa Al Ahly Saudi Club msin ke CAF Super Cup ka final dam sin get our kwa October ke datam tini MTN 80 get a khoqenga Orlando Pirates ke MTN final dam sin usezi ke November msin a CAF Super Cup ka final dam sin FIFA Africa wa wa datam nextin ke September dam sin MTN wa a tini ke October atike ipola sin ke kwa kwa msin CAF Super Cup ka final datam sizi November ke dan Azim Alger atike pola ke kwa kwa daga gera kwa mke I final tuma kwa nke ike angu msung ya tawa ya dole damsung ya nga ewa MTN wa atike pola ke kwa kwa mke kwa nsika gera nga mke ka avina CAF aged angu kupo apargia CAF agungu atike kake kwa kwa sopola kete milfotwa yangu mwinga tia wala la titu mwinga tuku tibara kukonda pola tingere kuhi kardoso tikele travala nga kutibara tkaya kuka unwe akira kuwa tatabangu wato pola damsi uli kuna kakana kide tanya wakia duda kutibara takoza kwaza kira samunuza la kwa pola kutiwada pasi nga obri mutipa manite kuhuki atuwa nga obri bantipa kira pasi atasana msi ngukuti kuna adi kante kada mse kali pola da sikere tsunsi nga kwa te pola kikuwa kwa Milford kira uzala pola Milford Polatana Msun number 22 Tele Kerekitsawa Polika Msun Kose Kwankoda Polet Hati Dibi Sigera Kagin Halimana Pola Keta Iwa Tikla Kalaka Savipani Makera Nuzala Kwa Pola Msun number in Dunda Dlabi Msun Kete Ode Itrayate Edwidam Sasanam Sigora Usinakara as ngakweda uzala pola ngakampu matageta nitama sanda unzingwa trikiga ate pola kia kwa kora pola ngana koza koza kera samuno uzala kwa pola akawinyo kikla namba tuin fiarda kundana msa kutibara kwa ngale pola ngana obrimo diba akakutibara hana koza koza kera samuno uzala kwa pola kutibara kuna pasi tingu vipani tuwa kringa pola kutibara kwa defenda ngui Ronwin Williams tuwa kringa pola defenda kikla mana msa kula palisa ngrati kwa kwa kama kuge tletsa wakara msakere ntwe kavisa tatra nga watswa da kwara nga kara tsayi Milford itam koko ntere uzale pole ntutsi sinqe ka sana ntsi tsodi gege ate pola ke kwa go kwara nga kata a gegera e ke da ke kere pola tse pola ke kwa kwa mse pola tsi nga na benga benga kera kumi nga pola benga benga benga benga benga benga msinga ke do go primo dipa tsole wala ho anga tletsa ba ka tse phola ke kwa kwa sana ntse phola kubo tsala sa ngiete sim MTN ke ya years the semi final tsike phola ke kwa kwa golden rose gate mai msing doewa ka e tlhaketseng wa sunda ga ke tipidi go Golden Arrows ya tsaka Golden Tsada msing ka kwanxa le qenqa aggregate msinga kya ka qoka qoda ka nqa kya kya awe goes ka ngike tevini ya tsepola ke kwa kwa sana ntsi phola tsuwe tsela sa muliso le ta tsala ke striker da mngamtsinga 5 minutes ya gere qenqa wa phola nda msata na 00 tsepola ke kwa kwa gere khletsa wa phola ka Ronwin Williams khabitso te qanwana nam badjerda konda nqa atsepola ke kwa kwa ka qoka kulatin mo tika kuku at sa pala kiko ko ang kiko na mkakala at sa kuti wala ko na pasichin kakana kren kakana kuti wala tama silo alente akha kuti wala ko na pasichin at sa pala kiko ko na msa obre mo diba pola balini ngzi kuti wala ka fanfek akha wikira sa mnuzi la kwa pola kumenga pola fanfek tanya tula fanfek kuti wala pasa obre mo diba ya kututa watuwe kukwaya te traditri kakua mkesa na mzikede wani years te kuna atsike pola ke kwa kwa mke kwa nga tia kene kwa misala da pola tani nga ya tetrode kwa maya ikra makala ya da tatele ya ukaya tika kala kasa pola makete na kwa kwa mke chumara msoma selo maselo kita wakua captain ekipa kleza atsike pola ke kwa kwa mke kwa nda sana mzi captain hawe ekipa ya shite kwa na kese smanita tuwa pola tani a 00 angathe atsiqike kumasa xa kwekola tam gele khatsa phole kata kapisa cha fun fact ikapho ikhamle xa jode oyikipa xa kipa kwara cha tabang oda macala phole makete na kwa kwa damso tawu kone khamta kwa titi nga khada kho khama kho ke phola geta we kutibe a sikere kuqa wa damso phola ha nga khatsa wa qathe phola ke kwa kwa mke kwa ikwatsa la Milford Martin Lua what's as a tom on Martin Lua? I think a polaki called Martin Lua, dear Martin Yelua, Msung, I get it and take her. Number in into the get at one. Clappy. I say polaki called him son, cutting on a green cacana. That's a la Kamaka, no collector when I'm here. Would you like to definite Kamatar Ron when Williams at how could you better die? Yeah, what a tongue away. Would you better cook quantally? You get a cotio pola, say pola, get quack one, get one. At an acacia mill for pola. Vipanaus, Zalapola, Bengu, Bengo, could you at one? So could you ever want a passing on the secret cook like Lisa? I get a traveling on pola, could you ever want a passing on my tapilla? How could you ever want a passing on Julie? Julie, how we get a quack? Pola put you at a hanatin, huh? Clap it up, Pola Tanker, to come across. I don't think I got a go. See, it's what Masigan in a meal for 12 Pola to come across. Seeing get out to work and guess I don't see. Keep up with a police and won't take a good move. I'm so Pola having mana, cause Zakoza put you at a capacity. I tell Pola get a quarter, cause I'm like classic put you at a cutter, cause I get a cook home, my dinner, Gelene Kuna. I get a summon of Zelako Pola Capodio at work, Oligi Koza, cause I get a gear at the get a single Pola get a passe Armanita from me. If we get a summon of Zelako Pola, them Sakana Capodio at a Marcelo Lintin, one of which is in me, to get a cook home, my dinner, I get a summon of Zelako Pola, put you at a Hana Penet Kuna. I have a get a summon of Zelako Pola, put you at a Tamil foot, you go Pola and I got a truck. Keep on. Msona rev ankwadi khaya atane kere ngwe khim atse pola ke kwa kwa fan vege kere se wala la kha uti wada pasa tele ke nkule I'm so primo tipa tsi kha kwe kham da sikere kwa kwa kya oh primo tipa kwa tipa da kha pasi atse ke pola ke kwa kwa mke kwa da makala da se vipa di makere na tsu kwa kwa pola to wa makere na kwa kwa tin hana patusi au bas wada kuti wada kona hana ngi madini ya lua pola tena atse ke pola ke kwa kwa mke kwa da msa kuti wada kwa kosa maali bongwe khabi kuti wada kona pasi I say Pola ke kwa kwa vipani tuwa kanga pola. Ni hamani tatu na jina a 00. I say Pola ke kwa kwa fan vai kha kwa kira samu zela kwa pola. Chola dan kumita wanga se kuko wa refu na jina. Pola chini kete mil foto. Gere kata o pola kada makala pola da sama kete na kwa kwa mil foto kanga pola. I say Pola ke kwa kwa dam kwa kwa kwa kwa da kwa dam sa kwa balisa gam. I say ke Pola ke kwa kwa pola nga nga jina kere tu kwa kama kwa kwa kama kwa vipani a nga lisa. Mkatala da sasa. I'm a coma get any damn quarter, some polite and what go with you. Tula mali bongweda ya kwe tida msine loa de kwa gwoda pole tatigri mga ma wakona di ama gede na kwa gwoda msa anka unzubaga asa nanti nga pole lani siho moshe uta mkai atike pola ke kwa kwa kawa vipane mtuwa kwe kaki oi pola amsun kalam kawa mi manya sizina nkawa I years de pola mageta o msukona nga nga da sikere kata o pola kata kabisata tani mwasa na unzi nga kabisata benet mkwena dangede kutsawa tin manita tol nga da pola tana 00
Love this Serbia stadium se kating I'm in Tom Spanisa I got a bad way premiership and that could send go back to get a one what team you feeling out of the third track AK had the quest and got a chance for the AK have as you come to go in that come and out of the water we also got the got a cooperative and got a chance to the defense junkie I'm a garden and got a jack in the pass got a good connection got a got a chance to the defense and the team and me also got you got in cousin with him and got a keep on going and soon so I'm jump see can the person says number 5 come to the chief and come to man the color of the camera I'm a kid that got in my car for that comes to borrow to me can me for the cut you got in cooker car for the mental okay this is number 83 team of Montana who got a good sick of the team and I'm car on the team and I'm gonna me for the cam neck I'm a part of my pass you go pass you got a team I got a concert in my car on the camera where I've got in pretty to go on again and come back to go to your car about that now you were a who's in the way for a team and I'm my son chat are not going to come to get to young get about that keep on my out to go for that comes to get team on the gun mit for di kaji bore che marukano mit for di kaji bore ka ge hata karana ngaru hata ke ya da kamso tsim ngote ke ya tsaya ga ma sanda kam lem khusel go ga jefe nam tsikansa nga ga ro go ham tsaba de ga tsitir tsara go kem na kem go ka che manza ga ma khagure ta kama tsoma ga ga tama mu go re kem na ga manza ma pasa ga kya tsang ga da kamso ki go ka ra go khama go go ka ra go khara ga ki pam ga kam ge Rowans Williams bi tema de kanu ki pam ga ham tsaba ga na hata je ga pa se go da am ga tema de kanu ma san chawana ga ji Masan chawan ko di chemar kan bora je khat sika sika jepen ko pasu pasu ka te
2: kian kang kada tam si guan kating kara kada chema dukano mojiba au chako kada kam chema garna nga kro dal guan kating skill se ko amaka kuru kati mojiba ku kara kuti kada chema kuti kara kada ale chenki ama kian kang kada kai kaya kampasi kada chema dukano garna nga kro esen kati kau gibora ku sirgi kada guan kama sanja kati ku kara kuti kanda kara kada chema dukano garna nga kro kamana tin chepe ndaga kara kada amaka au chako ku kam chema nga nga kampasi kada chema dukano kian mansa 1 2 1 2 kian kang kada kosa guan kating kama tsonga ku kara kada chema kara kada keep up ki Rowan Williams gibora ya kada chema dukano Rowan Williams kara kada demir kozan gi kozan au dago kam demir kega pa zara kalen chas gi kada bora chema dukano kozan kara kozan gi kara kada kozan au dago kam chema gora mazak ma kagure cha nga nga hakku yang gi kara kalen chas gi ya kada keza kudir kati masan cha wan kada gwa mudik enza pa zara chema dukano kapiro tre chami ya kada tamso gi upset chami zina de kapiro tre demir kada Reiners kam demir kya kan tra dia tamso gi kapiro mia kada kada ama kwakwana kada upset abore chema dukano ni bora masan cha wan kya bana chama ha chema na kada amak ek ek ha 15 minute cheo tagi che ya kada chema dukano no Milford kadi chema kana kada ka pare oki ku kada ka tarakla sekanza chef endam season number 5 kam tam kau jago kata ngan ngana kapasi ya kada chema ne bungwen ki bungwe kam cheba kusen ku kada kada chema ne chef endam kam kau jago kata kian kan kada 1 2 1 2 ngan zatin kada kada chema ne kiam koma ama kam cheba tatle ne gi chi ku kada kam cheba season number 2 kada kada kusen ku chef endam kada kata Milford kadi gwan ka bora chema de kana ki pam ki ku kada kada 16 min cho tri chef kata gwan nam ka no chu gwan ka ne kusen ku bora khamma tsonga ko chema ne hanswa gwan ka tin kapasi ya kan kada kada kau taro Milford kadi bara chema ne bungem bi kara kata ama kau taro ko kau ko pasi ka kara kata chema ne han ko gwan ko tin sedir ko bara kata khusre ko ngaza kara kata chema ne ko on gamsa bo ya sin ye ya kata Milford kadi gwan am ka au taro ko khawana kara kata chef en jangi chema ne 1 2 1 2 yang ye kara kata ek ya khabara chema ne han ko gwan ko tin yang ye ko khom tsebe na tsaye ko tsatlo ni gamsa bora kara kwa chema ne ko no win asika che ya mama na cha bedwe premiership ntamsika gwanam ka jese tak ukwa deke ti transpan sa yeka kanga kwa tave gwanam ka nete nete masanche wana ka nete Milford kaka chama nche guanam ka chama rukano Milford kadi chama kana kana bara kapara ka bara kusere ya kata ngi akam sochi ko ya chama ne hanka what you want to dia kapa sipo tu yange ka tebi Williams da misen den au jaho kada chama de kwanu Rowan Williams si au jaho bara chama rukano Milford kangu ka chama ka chama rukano tu ya kanga sa chiara chama ka Rowan Williams aga chi chama de kan Mr. Defender au taho wa pere ko chema na tsamso eki zezina ma fefe nder ka chema ti chema du kanu ma bana ka chema kiya wa tuwa ye ko kang ka chema ka chema du kan bora yang ye uli ngare ka chema du kanu ma san che wan da len ti au taho wa ta ku ka ka kara kara tsika ka 1 2 1 2 kyan kan ta ti a chema se chema du kan ma san cha wan ka an sika 1 minute 40 ka an sika zam bora yang ye ko kara ka chema du kanu zizna ma chindi kekana khamchama ti def injama kia wa de pro an ki ga tanga sa de mar gan me fu de pa chi 18 minute che to de je ya pa chi tu ye kan kar kara bora ka o ge bora ku sin ga ku kar ga kar kara bong ge mki a ma je pe dang ki kara kara def ma khamchama kia kan pa chi na da ko han kiam za ti mar gan pa sia kara kam su ki ka ben za ko khom ta ko len cha z ge ya pa cha ka o ge pa sa zizna ma chu kia kan kara gwan ka chi ni e ke ya ka tu yang ge kara kara ti ma de kwa no e kwa ni kiam za bora sin ge ku le ni ya ko kara ka Masanchawana kaji bora chema de kwanu masandan kwana kaji mojiba zezu number 6 khamchama chi mojiba kyam na kyam ki kukara gomu kwa manza makagrita awa kaje ya kapasa ra kusir ya kada chema de kwanu kwa tin mutu au ta kho kha tu ya kha ro kada bora chema ni kusir ka ki ya kha kukara kha kada defender bi tsikanza ama 1 2 1 2 nganza kha kada khamchama zezu number 22 kya ta kha tsel khamchama chi kyam kyam kha tsel mgi bora kusir ya kada chema de kwanu tsel kyam na kyam 1 2 1 2 mugo kya ta kha chi gwaram ka tin jema khamma tsu ka kha kada kick pam ki ki pa mas kara ka chema ko yam na yam ko ki kar ko ma skills kar ko ki ba ma khamta ma zara sen ur ko ku kar kara kara tsel ngi bora tsel ko khamta ma nga da pasi ko da chema ko anu mi fo ji ka ji bora gwan ka mi fo ji ka ji chema ko anu je ka skills kar kara kara tsel ngi je ben da ki ka ka ji 1 2 1 2 mu ko da yam na yam za ma ka gura da je nga da pasi ko da ma san cha wan ko ya ko ta ko kara tsam se bora tsel ngi wa ko ngi ka ka pi ro mi ya ka ra ka ta kapioro mia kera kada tema dukano mi vod kam jo masan tema na kam jo ma tebena trebun zo akon kie ha a tam se ke kapioro tema kai tema tre tema kada tema dukano twendi bora o ke tama tema tema tam se zes na ma 7 jam tema ji me fius tema dukano a ma trebun zo a twendi bora ki pa ma kham tema yenge ki di kwar ga rainer se ngieta tema dukano masan tema wan premier foot ko se ke tema kada frigi ke ki ka sana kha twendi kham ni tio ke ki kada tema gwan ka nocho nocho te ke kati yes ABC sport
0: chaka maso komtere kaba twenda ahmed tson tamson polatene vipani tsebisi sikulatsinci amson frigi ki kete wona kwadan ngwanaka amakala da sama kete na kwakoda kutwara pasan kole konada ikhada kwara tta wow khaw khaw tuwa khaw tu pasia kwera milford nqi ageta ngona makala da singeke mageta na kwako 00 avipanitsa tuna kuntetson sapulatsinci ka mathathi cikiki uya honorden siba kenika sakhe makwegeta kolata athe phola ke kwaqom ke kwana msepulatsinci na khakana kuthi bara kuwaqa obrida kuthi bara qaphengo milfoda galince ikhela khonkhonqe phola phola ke kwaqom ke kwata ngwethula thula da kuthi bara kona pasithi xaquli khona yangunda thi nqayata na Ronwen Williams gede ano athe inintwina huntetshon phola ke kwaqom ke kwa milford fc ikhela angwithi khonqe do tubogatu tsikwa tsatsi kutyoda hana kubalini kuna ma 10 yellow ya maselo wa khabikira simchuma cha kuti vada pasi ampatusi au basa kuti vada kona pasi nga khoza kuti vada tsakakana kakana ngavinga vada kha kuti vada tsakhoza malipongwe akira samune zela qopho le malipongwe ikira tsinqa phola tse kuqinqa ra kuti vada Ronwen Williams Williams kya kha kuti vada tsakakana tsamathinga ren kakana tingeda ukhama khwe kanthwa ka tsela kakana kuti vada kona pasi tsinqa atsepola ke kwakota madunielwa kha kuti vada qama lepongwe atsepola ke kwakota malepongwe katene kita atsikitsikisa qaba silwa lenti akula le daqana defender mtsinqa enqa enqeda sikuti vada kona pasi tsinqa fan vega kuti vada qawo primo dipa akheta kekira kuti vada qa batrusia upas kuti ama silwa lenti malepongwe phola anga tsepola ke kwakwa ke ngosendaleni kuti vada madunielwa atsepola ke kwakwa mke kona kuti vada wangale atsepola ke kwakwa mke kona msipenet mkwena ataneketa kikira ya kuti vada kona pasi tsinqa ya kama sikofi pani taneketa sanga kore tsaku ke pole kuba tsinqa pole pole kana ntshatso kunyu kuti vada wangale kamsinga ya milford bola da macala pole da sama keta na kwakwa mke tsimbo kuba tsavada kuti vada tsai hi defender Ronwen Williams of sethi ancanca iqinitsa wisisi akho kyatso akitsika ngqama ke o Thompson let's me down ma ke kutsinqwa bona ke da kokho ixhama kho sa tsebisi sigqutiya isithabana mphena ngxe ixhama kho tsiqhonqwa mphena ngkho ixhama kho mgena kho singa Bloemfontein Celtic ke mphena ncwana kho ngxuma kona tsidole tsiqhonqwa ncuma mphena ncwe mtaneketi isimu wakukunga angusi taneketa kukwe kama kwe pola keta milfotwa sikere kukwada msinga kwe kama kwe kata kwe defenda kama ta Williams atikere kutio pola kutio pola da wani kako na pasi mhunda ya kutuwa zala malipo mkwe kutio wada matini elwa ya mwatsada sikere kwa kia te khamka sana mti pola kutuwa zala sa ya kutuwa usa akipa kutuwa kamsa ya amsi pola tangwa sana wana inga mti mba Milford kete afasikaye msin inkole khona ke ke aqhamsinga khaba khama khona kanqa ka ngikere abasikaye damse sikere kho khuntsayo bena nkhona da ta khakeda sila ngiphola athi phola ke kho qwa tasrig mefius tsake da tsama kula kampu alenje ha khatsum dzuma sicaphola phola mani uha ngakcem athi phola ncike kho qwa ke ra tswa amathi ncana fan fake akha kuti vada kona pasi xaquli khona ke grand kakana akheta wesinta wakuqinqa maselo alente xaxaxuma akuti vada caya alente angore xetsa ukutsake malipongwe
Matini yelwa pola tankere kama kweni khantu na khonta tsong tsikatsela ka safi pani makere ne uzela kopola pola makete na kwakwa da sring me views ka gira chama kula mngamtsinga vola tsa ya gete assist atike sikira ya mwamuzulo
0: I'm Sisikere Klitsa Polika, Tepolake Kwakwam Kikwan, I'm Sakere Kukwat, I say Klitsa Polika, I'm Diva Yatum, Milford Kit Agui Polatati Angawa, what in Nunga was in the Linit, Tikalaka Sopolama Kit and Kwakwam Kit, Mara Kutuana, one of Passaging, Tikere Kukin, Mara Kutuber Hana, Talata Sopolama Kit and Kuama Kit and Tabakua. A get a quick come a quarter polake quacom give one of sin at any gate way to a king of polake a clitor polica. Together traveling at Macala de Samaket and a quacori get a wuzal and Macamaco Gipola, Yoda San Antel Comica San Antel, how we get a gua, Macala de Sopola Maket and a quacom get him where as he get a cooking a position San Antel as Seven Sister, I'm seeing a drain theater. That's we get a wuzal and Camaco Gipola, I'm getting our dear Termin Tatron the Polatani as 0-0 passi. Ya yene ntakhtakh ta sanomtsa 7 takhtakh ambra ikhuma sanomtsi
2: chemo de kwano masancha wana qaji kekala ngikhara kwata ama kamtya man qawta khoko khokara kwata bene khoza amza giya ma khara kwata tibena kamsiki tuya ngeke ra kwata bora tibena aza hakha masancha wana qaji ngakha gwaram kati tu ya rami fo dikha kawo gibora tsara zese na matini tu pas ya ngeke ra kwata khosi ngwa na tibena kwano tsile ngi ya kwata tsile tu ya ngeke ra kwata bora tibena kwano aza ya kwata milfo dikha ji masancha wana qaji tu ya kwata kamsiki bora tibena kwano kawo ya kwata milfo dikha qawta khoko kwata tibena tu ya ngeke ra kwata zese na matini tu kham tibati bora zinke ko tibena kwano lainya ko karafa masancha wan ko kiyam kana di bora kaparo ki ko zambia kana bora tema da kana ko za qauta ko ka kamta mate bin kara kara tema ke kana mki ama wan ti wan ti kiyata ko ko ka kara da moti ba mki modi ba biya ko kamta ba kusin kar ko kara da rowens williams mki ki ba ma kamta ba qauta ko ta so ngara ka kara da ko zambi ko za wan ti wan ti to ya ge kara kara tema da kana za kiyam za bora kusin ga siya kata wan ba ti ne ni ge kata kusin ga da tsetsi mate man kana allen ti kamta ba qauta ko tema ga ba ti tu ya ge kara da tema ikram ranya kamta ba kenza ti tema ki ya kam to de a kam si ko ya kada milfo di kam kiyoma che ma de kanu o primo ji ba kam chama ji jeman gem kana na baraka pro ki alen chem ki ya kacha ama ku garo kam chama teman khara kada tsikan sa je ben dan ki kaza ki ama ki kan kwa ji ma khor go kam chama ku sen go teman na za pa se kada kam su ki ka wi bara ku sen yo kacha ku sen go teman ya ke kan nam ga ma kham ma ko kam chama gem na kem go ro kem kem ka pa se kada teman ko na 1 2 1 2 ki kan kwa ji ma san je wan ka di toro ka ku garo tsikan sa khara jo tu yang ga ro ek ya kha mi fo di ko ko ya ga dana ka ta bara am ka khon kacha ku sen ka di bara ka wi ku garo ya kacha gar ka tin ka ga pa se ka khara len cha tu ya sen khara ga kya kwa ji wan am ka tin che wan ga mi fo di ko ki kan ga de kham ma ko gwan ma tin ku ko ko tsidri ko ko sikan de kem kem ma kar hola da ban kem za bar ku sin ga long so chami to ko ya da ma kha ma san che wana ka ji au cha ko ka cha de ga pas ya ra ka ta bar ki kan ka che ma za ku kar kar ga che ma de ka nu ma san che wana ka ji mas anta wana kadi alen chimki ya kada temer kana ma 1 2 1 2 mu gari kem ne kem ku sene ko tsikan kam chapa se kada kam se ke tema de kwana gwan patin tu yange gara le tas nge kada tema de kwana mas anta wana kudi gwan patin kara de kwa mi fol kam che fenda ma ko ya go bora tema de ku kara kata mi fol ko di kapiero mi ya kada kada tema de kwan player down mas anta wana kam kyoma ai go kam tema ko kata me if is this number 17 Milford kam defender ama temare kwano says number 5 kam chama tia osiki temare kwano bora de goroka kia ama singie kia kama yi ngie ha says number 70 me fusum dia temare kwano tia ko kha ko ngie osa kha tam kha tlo ko kai ko toy kha temare kwano wanam ka chin chena kwala drender tak mini chot ka tia kwa cha nanda khara khara ko an gemsa kia ka ko chi len cha ngie khara ke kia kha pa se khara kam suki yang au tia ko khara temare kan masan tia wana kati masan chawan de khara khara khazan ki ama ku kar ga khamtu ma pas ya khara chema no kanu masan chawan kaji masan cha masan cha masan chawan ko digon ga chin na khar ko kham ne kham ku ka chi na na ma man zak ma pas ya kha gure cha ku kar ga khara khara khazan ki chema no kan ko ze kya ta kwa chi de kha kham che mu gra ko na za ke ke kha pas ya khara chema no kan cha sle ne ki ya kho cha ku sen ko khara khara che fen jam ki ama au cha ko kham tu na za khara khara chema no kan wanam ka bore masan cha wanan ko di chema no kan kya on de kham ne kham zak ban ke kha gure cha de fen na ko wanam ka ti de ra ko ba ga tsikan za pas ku ba za ga de tu yang ge ra khara ke ke kha kham za bora chema no kan kunza bara kusir khona tsika ze khona tsimela kamso iki Milford ka khia ka de guya wa tlwa bora ra kauta khosa Rowens Williams ki bora kusin go ya gatha ama pase ya khara khona tsimela kamso ke defend amhamki ama ku kare khamte tsika nza khara khona tsimela ri kwano left it for the field stadium ki tsing ya mate Betway Premiership Mashanda one as a team and Milford Shiza asa fo bora chemo ra kasau kine ko tswa tsamdejia samyo ka khoma kha din no stan san san panisa masancha wan ka temen ko ne chin point ka ketra mena kwa Milford ka 7 point ka temen ko ne foi ka close ding ni Milford ka digon ko chin masanda wan ka jam si ka yata go ka re khara ka jef in jam ki ama au cha ko ka khamte khara ka ama ji kha pasu ko chi na na ma kyam ne kyam kya ko ka ra ko gan ka ka di ku ka khara ka temen ko ke ka na ngi ama kya kar ga ko za ngi kar ko za kya char ga khamte ma nda pasu ra temen ko ano masanda ko chat len ya rek ya kharaf rek men toet ngor ke zakyan chaji je mar go gon long sa chami tutu ko ya chami wow ji au cha ko da raw de mar kan e krem reinas gya wa kya chama ka kipam au cha ko sam so ki twendi barat che mar masan che wanan ka khada dem kus go ke ke ke ya khata sapota nam qai ma chian to ya kha khada che mar kan khana aswan khana khan ko ya ngare masa masan chawana support ana seko tswa qala khoda aklu kozgi chemo ka tswa kha Milford support ana samuta tawe gbara khusene ko yakha 1 2 1 2 kyan kan tswati chemo ka bora tme yankie ko khada Rowens Williams ndi fevender takmani cheo ka che yakha cha chemo ka no fevender takmani cheo ka gidi yakha chemo ka no masan chawana qaji mas chewana tadi chemergana ukaraga tsikanza karagra kosu chipenda kuzirgu yakacha mantam go 1 2 1 2 kyankan ka gemnikyam atem se chemergu masanda wan ka 3 Milford ka 3 call on target chemergu kanum masanda wan ka 3 khani Milford ta from get ka kyaksi ka zarna cha kyankan ka chatlin ye ranga karagon on kyamsa duyange ka ka ke ka brakam sen gon ka chin ya darna ngoda titi tor ka ma sidir kar gon ka chin ye ka ka tsikanza pasya ka chemergu kanu ogi kyakka twachi kusere go tsikanza kharagra chemanu khano masan chewan go dgon go chine garana ngaro gra chemanu khano 1 2 1 2 kyakka go kemne kem kyakku karago go kar kharada o brima ji pamki ye kharada tsama sigo bara go chine mi fot go o chago go tere kharada chemanu kan kee kee khapase gra tsama sigo gor go Rowens Williams ye kyakka go kham chema gora o chago gra tsama sigo khwa masa kya ati be kham ge ko kyakka gra go ge ma te mar ko no ya gu ya khata mi go kardo so je o se go khwa gra coach bi te mar ko no kemne kem chema kwa che ko mukka che gan ka tin kharwa da allen chen ki kham che ta nang ngahor ko che e in zapas ya ka gar ra ka gan ko gan ko tin se sna ma le ben allen de ka ta ko ki ko kan ali e in ze ki a kan ko che ku gar ba ke ka na mi khat jo ki gan 1 2 1 2 mu gure ko kham che ma ko za mi khat ta lin ge ho ra kam se ki che ma ko na ku se ra ko kar ra ke ka na mi ki a ma ta u ta ho ka che ma ku se na se ga kham ta ba se ra che ma ko na ma san che wan ko di gon ka pura na ho ro ko tu yeng ge ra na ng ta ba ki am sa gwa ra ko tin a ma kha che kha mu ku ka de ti ma na kam se ko gon ko ti kan kwate o primo chiba mi karat tema de ko anu ke kanam ki agacha ma san chawana kaji ma san chanwan kaji fan veki ki karagacha ama qawda khoko fan veki kuzen karo kam te kyat ji kay ke ya pasi ya khra chema ro kan ma san chan kuji tu yang ge ra jo mi fut ko ya blogo ya karo kacha darna ngaro bra kuzen ka ki ya khacha mi fut ko qawda khoko ra khabna ku kara ko tikan za karo je fen chamki ama dan kam te kyat kan khachi ama as ki ja ko te men ka ro bra ngan na ka to ka ga kyamsa mi fut ko ji ken za to ya sen karo ge ke ya tu yang ge ra jo men ka to gan de yang qawda khoko tsedir ko de ka pyo ro mi ya kara kacha offset ya kada borak ya kha ye kada kada mkiyo ma offset ya kada tema ro kanu masan chawana ka yam si ka tsa mi fo di ba ka tsam ka di offset ya anyo ma ka tema ro kanu spani sa ye ka tema ro kan tike kon si ka se ko thoma ka ka ki o de ko wa ye ka borak ya ka sa chama ka se ko ko sa kai kai ya kan tia masan chawana ka di kada kada tema ka se ka fan bi ngi o bre mu ji ba ka tema ka o ta ko ko kada kai ka anam ki ke kana ka ka ka tema ko sa ngi ka ti ko sa gar na 1 2 1 2 kya kan ka ti gyam na gyam go kra ko gyam za ko sa tema ba se ka tema ki ko ma a ma ka ta ko ka ta ba se ko se ka borak ya ka ko sa ngi che ma ro ka no a ma ga ke kana ngi ka ka tema ka masan chawana ka ti o bre mu ji ba ngi ya ka tema mu ti ba kya kan ka gachin pasi ya khara khara ek ek bora chimana kamso bora yang ki ek ek ek khara khara chimana kamso gi zazna masad 46 khamta mati ya osiki wanam gachin garana nga khara ko chimana kanu mukwena benet mukwena khamta mati chimana kanu kayye wakrina matema benet mukwena 20 bora chemar buenet mukuenet ukwaga kiawa chemaka Milfold gio matiema na gano jango kasa kiative Milfold ka dikip min outa program de matu yenge kara bara kamso ek ay ange ko tayo kata ka benja ko cha ay kono kimsa bara yenge ko karo kata chemo de kano wana katin ke kana kasa sa kiaten jote sinarita gem katin Milfold ko buyati gem katin Milfold ko bara gara na ngode an waka chemo ko ngoro gwan ko tin kapro da bara ka o gbara kusre ko yaka chemo ko gwan ko tin bengo ge twati kenza pasi yaka cha kara kata chemo ko kuter tlimki ama kiak tak buk enza pasi Saya nak macam di curam macam ni. Saya nak tu yang dia kerap kerap dia kerap. Miko, cuit dia makan koyak rawon semilam seborak. Aku kerap kerap sama seuki. Cik mana kau macam cawan yang kau cik. Fun back, oh aku dah kau zat tu yang dia kerap kerap gorang kau cik borak kau gigi apa cak. Borak singgi aku ngantuk kau kerap cik mana kau. Miko, tentang aku dah kau cik borak lain aku yang gigi aku kerap. Cuit dia borak cik mana kau. Miko, kau macam apa? Rawon semilam si. Aku karakam suki kozak defender masungkara ya aku berakam suki karena ngaruh tu ya aku roti merugikan dia merugikan saya aku dah fiak dah meni teo kaki dia kalau guanam kabura nucu nucu kira kau yang dia susu nanti SBC Sport.
0: Ya kamu sekuasan nanti kat aku dah ngasih. Nanti mam kira kuang kuadam sum kira kau ofiar tak minta cungan dah pola cene azero zero zero pola kira kuang kuang kira kuang Milford anj batu am sum. William singa kada bola kwetantu nathi kuwaqana Milford ke ikhothi kaqhumsi yathe phola ke khwaqomke kona bisimphola ngimkhamba kwe ngathi njima quda kele kamakhetha na khwaqwa tamsukwa ka watimbo esatso William singa watimbo ekhothi gawe wana rigaruda kele akwa players ikhageda khamsegesa nomthi quli khaba khaba khama kwethi thatha khaba kugola anthwa tsoma ngqhum kagu aqhinwa qhale kagu aqhinwa khama tsinqa ngala ncinqa biqhale qhale qothu tswa dzanqhale msim maselo alente tangu kuba khumithu ngeda sadze Miguel Cardoso ge aqhobo kuhabla tswa sintsike ya players nka o atike phola ke khwaqom ke bona mothala tasim ke a man kwa ke da kun ate half time dia mati ke da na khwaqom ke tsimbwa e inga watane ng tlompi am sisi ke da sim William Sika bona tutro te khwe ka tsoko kwa ya tsa o la go tla wa khama kwa da msinge thate tv William Siak ka tsinkolema ike giya defender sing cheda tsaya ta tubadzana streka ncithi dula ngoba tiwa ngisinqa khama kwe Ronwen Williams msung bola dria ke de safe khama kwa tse bola ke kwa kona msinga tsa kho itsho ta William sa kom ke atsala ta ne ke ta ngum singa qhangana ka pingi sa khama ko ke khumsa safe khama ko ke bola bola tibi ngum khama ko ke ata kam ke a khamsa Milford a ikipa tswa ko na safe bola ka nga ke sanonsi bola ka khaba khaba khama ko msing tso ka nsike tswa o ta tsitsa tsang tswa o a tsike bola ke kwa kom ke kwa nge ra sa bola ke ta ngum wa Milford a nga bo jwa ko na pasi tsing nga ikipa mapena tuwa khoya tuwa khumitsa isa tane ke cha Milford bola ke re tla tsa bola ka dam singa ke de ngawa am sing go tsika ko primo tipa ke da Ikram Reyners bola ng sa ke da khanya ko ya fan vector ke da tsuta ya da masinga ke de tuwa da ke ta we kutibi ya ka ke re tsa wa da bola tsing ke de ke tsama kwa tse bola ke kwa kom ke kwa tsile ke ding khama ko ke ke tsimo ke khama ko na dream fear tsa monta tsong se tsai phole ntwa go jwa da go ne tlotwa nda mefius ke de ko ko ya damsin rainersi ke ta be go dibe o ke pa kula palisa nga nam khatsala ta se phola makete na kwa kong ke tsimo ra mse phola ke tsa ya ngwa msi tsi ke ke ra uzela phole da matsala ta sing ke ke makete na kwa kwa isa go jara go na passe ga o le khone firin fiat ta mente tsong ka jara kwa mke Milford mo sinjum khama kwe sa nontsi a khwe khama kwe ke bola kahari garo ya wanang ikeda uzala pola maselo alente tang ngoba kumetu sisi kutiyo pola da kone kukwa nanda makala pola da sama kete na kwa koda pola tankede kika makwe wala huang kakitza waka ingo da William Singwe am pola da kubanga pola wai katre William Singwe atike pola ke kwa kwa Ronwen Williams mzanzi number one kanga kia kipa kangwa nga kama kwege hii amsun ya tani kauda pola tra Milford nyo de grida so ingwa nada obri modiba mwa ya muna amsun mkwena kwa kutiba da kaye yugwara nga kada ose kwa kwege pola tuwa kwa pola izi pola ikipa kwa kula palisa nga te pola ke kwa kwa kwa kwa nda kawatike tiki kwa kwa tika nga hii tika kala kasa pola maketa na kwa kwa mketi mbwa damsun kutara wana pasiti nganda tika kala kasa nke maketa na kwa kwa ikere kwa kambu ikanta ikere kawa kwa kwa pola tani keti wa ikere kwa tawa pola kwa William Sigede Kuwada Katunga Besinga Khawi Obremo Diba Kuwada Ngulu Nga Winga Kutiwada Kwa Kipa Kipa Khawi Kutiwada Kwa Napasi Chingu Atike Pola Kekwa Kwam Kekwa wakangwe pola te pola ke kwa kwa mke kwa ansana mte kwa wikeda uzala ya idangeda uchume pole ole kuna da kale ke to mtosan kutu wa daka kana nyingika kutu wa daka kwa tane ya tane geta madunye lwa pola watu si au bas guti wada kuna pasi ching hunda pola tangede kama fanvek pola atane guti wada kuna pasi ching mampuna ata kune kakwe ofsedi msima tikede guti pola te pola kia kwa kwa kata ni kila mkede e kata watuwa tijanga ikra makaka watuwa pola ya na tuwa hunduda kata watuwa tukwe anuwa hukawa atike pola ke kwa kwa mke kwa na wana sana unse 7 4 0 10 40 atike pola ke kwa kwa mke kwa kwa yerse pola nga kiki tita pola msi kide kama kwe obrimo diba ya tane ke dawe kumi watu le number 5 kutiwa te pasi damsung kipe kandibia cha dibi dibi kamke ya wana sana untida 0 a mil foda te pola ke kwa kwa mke kwa nda makala da sunke kama tiki kita ni ya kwa kwa mke chimuna kamke tutura kamsunga ka half champ kawa tsimbo evi panitsa gike asanda kira tsimbo da tene gira sam chima kosi singit akala tuwa sake tsimbo da akira tuwa kama vi pani enyu si tike ga gike kwa kwa msa sana unti pola msa si zinti ya unyi tweta asekal kama kwe ga mge tuturwa sung ka iki tika si zina un enyu si tita tanya asekal kama kwe gen uli idane gida asekal kama kwe gen oda msa William si tatre ya beste msung sigeda tuwate kika mla tuwa mistu kikede kakaya na William sigeda kuwa mkia geda tuturuda makama kukia bola msung bola nguipa ninga wasi hong oda bola na wetha za ati divida msunga oda wada tuwa ngasi maga tuwa diga masi machinzi ya mkakala tasungi kama gida na kwa koda msung kwena wa kredi ata bola na ikikama kwe masilo ale ntega nguwa ngusi wala mgeda sumpola mageda na kwa kumpia chibara msumpola atika tiga nkuwa ya geda kiwa kuna ama ke iye inge geda waka kia geda kwa kuna nga tige pola ke kwa kumpia kwa na msumi fuse wala mwida na gete wanada pola na kukwada numero doing fear to get a comic come up with a getaway cook couple and a balisan. I'd say bit away prima ship gay quack conky when I'm some for a getaway come up with two quarter with a 1-0 term hotel at a sunk with Vipanitsa, Santo, Dibaco, Timagam, Geta, Sundam Sunky, Vipanitsa, I come some mean footballer. The truth that Zella come out and sit some here when a gola timings, he was an unting fear a Milford, so Msinka was an Milford Mufira San Unti, look at him to one, a red cut him to one of City at Satsakon and a position and his sister there in India at Siki Kalapola Kikwakwam Kikwanam Tok and look at it quite certain quack or Msinkosing Ojoy, Sikakao, Katakoshe. Wana Siaya Chapanu Hatebeke Mashilela Amilford Widas announced we are Ghost Mkwena Leon Swane Basadin Morena Mailulan Chovo Hetzi Game Vala Atikwena Havikwa Oga Titigis at Witin Dim Sigida Ozalea Tepolaki Quakwadam Geta Kamsung Order Nekaka Kamakwe Dakawa Tingui

Est-ce que Mkawa nyehe kawa tibin dhar taha mani te ke ma joe thamogu bunga ke ibisese ke kumisen ngawo de kya kukumang ade jige meta kani guna ade jige kui ngang ade jige ngole juwa ngunga mtani guchu awo ngawo lang ke di tibbe dege September tibbe deshe season 20 ham guchwa ta asa kubisese ka ke radu ke ma joe thamogu bunga kui sede ke ola nga kwa ngam de kawa khasulan awla ate uke tenere tenere ma kwa nga ola ngui a kwa de ka wa kreme ke safety ate uke da nga kwa de ka wa community ke drang awla wa chike mtel chong ola ke ma chwe kamo ke bunga ke iwisi se ke kumisen ngawla ke akwa kumang ate jike me te kani kuna ate jike kwe ngung ate jike ngulu juwa ngunga mtel ngu chu awo nga wala nga jicha ngu sa kwe se ke ang kong ta ke radu mku sida ke kawa vungus ta kan hum e pa nga wam tani ku chu a wunga wala ngaji chang kwe sa kawisi che ta ke radu ke ma chwa e kamo ke bunga ke mtutu kwe a wunga wala ngima hang kwe sa kawisi ka kong ta ke radu ke ma chwa e kamo ke bunga o sing ngay ke a sike mga wala ngima wa jetman style o manual a dew ke kunu ku si awa 12 iri.

xcar if kawa wala ngoy pangawa mtani kuchu awngo program go sawuji se ka ke radhu we sendage wala ngoy mtan chungo ya kon nga de kanu se agu se de kawa wala ngo em tutu kwe a ngwa ka wala ngo ji chang go sa go ji se ka ke radhu ke kawe tu ka khai se pangno go se de ke wala ngo kon nga de ke ma se de ka wa khasun awula ta mengo tangal me kanu se agu se ke akhsene ge chukuna yi kwe kum thamu se wa chi pang ka nu se se a thui se gwe sing o a thui se gwe ngwa kam ang ka nu se se gwe ngai de ge akhsene ge chukuna yi kwe jela thamu gwe wa chi ge mten so ngwa wa la chi ja kwang ngai de ka wa khsun ngwa la ta pang ngwa se de ka ba tu ka isi mten gu chu au ngwa la ngwa ki ma ngwa ma so ten du ta ngwa o lang

Exka if kawa wala na ipangam tena kuchu aunga program ko sa gusi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangam ko kai kawa rado ke numero ya wani ten seva pen neha FM masi tage kwang kan ko supa ke neha manite mo utanga wala nyu tena kun chitewa hungwe sa gusi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangam ko kai kawa rado ke numero ya oni ten se va pen ne kha fm ase de ne kha mani tem ten ku chu aung ngo la ngi cha ng ku e sa ga wi se ka ke ra du ku e le ko bro kham no hum tu tu ko ngo la ngo ng ku e sa ga wi se ke ko ta ke ra du ke mong ma so ten du tu ngo ba o lang

kawa ulang e pango mtene kuchu aungo programa ko sa kuchu se ka ke ulang ko nga ta kuchu de kan ulu chu se a thang ya uga kwa de ke safety ke ka chi ga chu kuna e ke ko e pango ba kan ni a chaw ya uwa kan ulu chu se ma se de ko chi ke kwa ku e kung thom ko siom ching nga pango ko se de ka chi ga nda ba Kali ngui mkwa ke aan tawa kata tu mungo chukuna mungo mungo Chi mga panga wa ngai Taki kawai kwa tu mungo chukuna Awa chika kwa panga wa ngai Taki atu makula Ta singa kwa nga panga mkwa tu mungo tewe Tu mungo kia chukuna Mkwa si taki kachichi ka hain tawa chau Hea wakwa ngui Kali ngui ya kwa ngai a Ta chau ta u kawai ngui kukulua a u Mkwa si taki kawai akwa kala tawa ya ngai taki Kamakia ngulu jua kamakia kui ngui ang hay dagi ko wole panga ba ya tibi chi ya chukuna ngwasin dagi dibi ke safety kan wisi ka ku thamu go seo mana kwa mtene na sidagi ka chi chi kan kan wisi da ba kula chukuna nchima ya lung sa ani ni ma sidagi a ale kinin u zela a ale jo u zela o a ale ya tele ai ka tene u zela chi ka wa chi ke kan wisi ngwasin dagi ka kwa a na thamu go problem da panga ba ngwasin dagi kan da ba ya wa chik tak tak ko ko ma wa da ba ko mu tham wo se u da ko wo la kong pa nga wo sing ha ling ni a ka nu zi se a ko sing ko sing ta ge a wa tak tak ya e ku ning ba de ke chu ku na o a wa tak tak ka nu zi se a tu tu wa sing de ke wo safety ma zi ta ge a lung se ge chu ku na a sing ya ku wa na cho ha ling ni pa nga de na se ta ge a ngo ya kam ka wo ching ngo tu la ge pa nga ba a tu tu ku e a sing ba da ba ke chu ku na Mkwa sinda ki kajiji ka ngay ngwe chukuna atene lungu sa dawe ka o safety munga na kwa dewe ngwe tali tomo kwe kajiji ka ngwa ngwa da panga ba gu dewe yi akta ngaya ya dewe kawa kui ya kuwa kdao jingwa panga ba atene ni awa chikta kwa ikan usi se chukuna aman ngusa ngan dewe awa chikta kwa ikan usi chukuna akwe kunga dewe awa chike mtana chunga wala ngwa ngwe sa kwa isi ka ngwa kwa ngwa kwa radu kari ngwa panga mtana sidi ahang ke chukuna panga ba tene na sing kawai atu o khonnu ma sire sa visela a ke ka ji ga ngana kwa da ka ji ga am hri ngui a ke was tu lo o a ke wapti ko a ke was tali ka ngui kini nu a we a ngi tine ki o a ma ge kamo apti ki panga ba ko a ko visela a kame jela si o ta ko e jela panga ba tu tu a kama yan chi ma an hri de de be ko ta kama go chi bu ang hindi ka na ulo siya sa kwa mo o sa vizela mo dake kachichi ka ang hindi akama kang panga pa akama ke jela si kaka masi dahi gezi ge kachichi ka achawa uwa madang ngang hana gezi ke chukuna ang hindi ke dewe ake silang ulimu au ngaya juma a silang ulimu akwa ngaya dake mchingandi kwe machaw ta uwa ma wachukuwa ma ta hosin dewe masi dahi kaka anchikuwa ma kaisi kwa sin dewe kawa chin ngau tu lage pang ngau ka nau sim ku sim ka sin dagi kawa ina ka ti aku ni sa ada ba juma sa a chung tu a hm kali ngus ta na ku ma dagi kulima a ki uwa da chi ku ngau ge ku ni sa ada ba kawa chi ge ka ne ulu sim ku sin dagi dibe ku ku na si si la chu ku na o a ki chung u pang ngau ba an hi dagi da ba ku ngum tam ku si a ki si la dibe ki ku di mu kali ngu ka ngu da ba akala da ba a ta atu wa ya gang hun ta du a ta kanu ya gu khai dole kanu icha kang wa khwe da wa wa na problem o problem a ko ne sa da ba ke khang da ga wa jin ngau tu lo ke pang ba ka ne wo ji sing ko se da ke de be ngal ngi m kwa ke a da ba mung ka da ma kwa da ba da ga wa ji ke pang ba ngai de ke ka wa da ba ta ne ta le a wa chi ka ka ya ya lung sa m ju ma lung sa ya ma se de ke mo chi ka ka pang ba ma sing de be hong ko lung sang o mo ji ka ka e mo e pang ngau ka nu si si mo ko ku ngau ka de be mo ko si de ka ka ma ta de be chi si mo ka ka ma kwan de be ki ka wu si ka e kun de se ku ngau ka ka ta ngai ya da wa o a lung sa ya ngai de ki ko ku ma ya wa ji ka ka ko ku ma wa ta pang ngau ba ang mo e kam hong ko sing a man ngung a ta ta le a man ngung tu tu a ku ngau ba ya mo si de ka ka ka ka nu i ka wa a si la de be ku ku si ke chu ku na o angwa kala ka ngun ching chima ka athwa da ba chima alung sa da ba om chima alung sa de be ma se de ko mo ka ko da ba u zela ching ka wa ching ngau tu la ge pang ba ka de u sim ko sin de ge
Hanemi atene na respectera adobe kech ngu. Masin dege ko kan ko kuma ngu dobe ko school ang hanemi ka ngu examine ya gala utuchi ya gala. Da a au thama ko jobo kech kuna o a vula thama ko lalu wol e pangna ba ngi adobe alungisa ngu. Masin dege ka wachi ki ang hu thama ko adobe. Masin dege ka wachi ke pangna ba awachi ka ka ang ku sing ngu chukune ngu kulat ngu. Ang hita ki awatikal kay pangnaba atung at duwet ng pangnaba ilong sa i-examen o ilong sa tuche ten ng hosit tawa kawatik ng utu lagay pangnaba kanuusi sumusin lagay duwet ki safety kanuusi sa pangnaba awatikal ka pangnaba ang mga dabang kamkana dabang ko sing aman ng hosinga kawaya kulakulam juma singa kung nga nagwatik ang antaba chaw hea uwa skola masitik unurwesa la lung sa ya pangnaba sa atik unurwesa la lung sa ya lung sa nga eh kay kukumam ting mga pangnaba ang hita ki ya awatikal ka kukumaw kay maungo maso dan dito ngaba ulang.

x ka fm ka wa ulangwa ipangwa mtani kuchu au ngwa programa ko sawuji se ka ke radu ke kabe tu ka khaisi pangwa ba mahungwa maso tan du ta ngwa ba ulang

Es que kawa pangam tana kuchu aungo programa ko sawuji che ta ke radung ke kwe tu ka khai se pangwa akwe khai kwa ra duke nimuru ya woni ten sieva pen ne kha fm an tu duke aungo wala ngaji chang ko sa ko ji ka ke wolang ko nga ke kwe tu ka khai se pangwa se de ke ka wa wolang no em tana kuchu aungo programa ngwe sa kawiji se kang kong ta ke ulang ji cha akong ha da kawai tu khai se pang ngwe kwe khai kwa ra du ge muru ya woni tin sewa pen ne kha fm ngan tu du kwe au ngwa ulang ji chang ko sa dai chi ma ta ke res ta ngwa ulang kong ha da ko si de kong ten ne chong ngwa kong ha da ye 7 20 minute kang go su pa ke ma ngwa ma so ten du tong ngwa ulang

0: XKF kawa ulang ngoy pang ngoy mtana kuchu aw ngoy program ko sa wuji si kake rado e kawa tu kakai si pang ngoy kwe kai tuwa rado ki numuru ya wani ten siyeva pen neha FM ang tutu kwe aw ngoy lang si chang ko sa wuji si kake ulang ngoy ko nga e kawa tu kakai si pang ngoy kwe kai tuwa rado ki numuru ya wani ten siyeva pen neha FM ang tutu kwe aw ngoy lang si chang ngwe sagwe se ka ke radu kwe se de ge wora ngwe mten chong ngwa ku sa anchi ma ta ya ke program ngwa ko nga ke ka be twa kai se bang ngwa se de wora ngwa ji chang ten ngwa ma ka bang ali ko program ndu tu kwe ngwa ta ya wora ngwa ji chang ngwe sa anchi ma ta ke radu a ku se de ka du se ka be twa kai se mten ngwa chu a ngwa wora ngwa ji chang ke mong ngwa ma so ta ta ngwa ngwa ngwa ji ta ba
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xka f mkawa wala ngawe mtene kuchu aung prokhrama kuisa uji chi ka ke radu ki kawe tu ka khai chi pangwa kwe khai kwa radu ge numru ya woni ten sieva pen neha fm ang tu kwe aung wala ngawa ang kwe sa uji chi ka ke radu ge kawe tu ka khai chi pangwa ku sing yo wala kwa le kan uche masire ka wa kininu jwa ke kola pangwa ku sing te kawe chi ngau tu lage pangwa kan uche si kawe tu ka khai chi mtene kuchu aung ngawala ngaji chang sa uji chi ka ke radu kwe ari kwa program ngawa mtu tu kwe ngawala ngawala ngawala sa nchi mga ke rest ka ngawala kwa nga ke awo chile kawai tuwa kai si mtani kuchu au ngawala ngaji chango sa nchi mga ke program ngawala kwa nga ke maunga maso tenu ita ngawala ngawala.

ka if kawa walang mga ipangom tano kuchu ang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu ka kai si pangom kwe kai kwa rado ke numero ya wanitin siya pen neha FM malum tutu kwe ang mga walang chichang ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu ka kai si pangom ko si de kwang kan ko supa ke wulang ngawe pangom ta chunga ke masi de ke 5 in 20 na kamanite da mong ngoma so ten wita ngawa wulang.

XFM kawa ulanga ipanga mtene kuchu aunga programa kusa uzi se ka ke radu ke kabe atu ka kai se panga bakwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe aunga ulanga jicha ngwe sa uzi se ka ke radu ke kabe atu ka kai se panga bakwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe au ngo wala ngaji chang wo shan chi ma ke ya pro kharm ngo ko nga ke ka wa tu kai se pang ngo se te wala ngaji chang te ne gu ma ki mon ali ko pro kharm ngo ngam do tu kwe ngo wala ngaji chang ko sa ma se de ke kwang khan ngo su ba ke tu inda khamani te mo ngo ngo wa wala ngui ye te ne gu a chi te ma ngo sa de ma se de ke kan wo ji chi me ku mi se ngo wa wala ke ne khe ma se de ka wa ke ni nu ko la ke jo ha ka wo chi la palma ba ko chide ka chi ngau tu lage kan da kau chu ang ngau sin lage man ho cha en ka ku zilo ku kan chi mhole wo chi ge mtan chong ngau ba ulang ji chang ku cha u ji che ka ke ra do ke ka we tu ka khai se mtan ku chu au ngau ulang ji chang ku cha de chi ma ka ke re sta ngau ku la kon ha ta ma si de ge kwang khan ngau se ba ki tu inda ka mani te mo ng tan ngau le ngui ko man chu ngau awa tan phi ri ke mong ma so ten du ta ngau ulang